0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijan Hassan ke muku marhaba bikum a zangon farko ne yaɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da gidajen rediyo abokan hulɗarmu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya za mu leƙa jihar Kano da ke Najeriya inda ake ci gaba da tsokaci kan dokar tsaurara hukunci ga duk wanda aka samu da yin amfani da ƙabilanci ko addini a yayin yakin neman zaɓe. A Nijar za a ji ƙalubalen da fannin jin ƙai ke fuskanta tun bayan juyin mulki albarkacin ranar tunawa da ayyukan jin ƙai ta duniya. Sannan za a ji gagarumar asarar shigar kuɗaɗen kwastam da kamar ta tafka a cikin shekaru goma bayan fara aiwatar da yarjejeniyar tattalin arziki a tsakanin ƙasar da tarayyar Turai. A nan Turai kuwa za mu duba yadda tsananin zafi da fari suka haddasa ƙafewar koguna tare da janyo tsadar makamashi da tashin goron zabi na farashin kayan abinci. Akwai ƙarin wasu rahotannin amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta sanar da katse hulɗar kasuwanci da Iran. Turkiya ta musa zargin Isra'ila kan shirin tura sojojinta Siriya. Amurka ta ƙaƙabawa shugabar kotun ICC da wani babban alƙalin kotun takunkumi. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta sanar da katse duk wata hulɗar kasuwanci da hada-hadar kuɗaɗe da Iran. Bayan ta zargi Tehran da cilla wa wasu ɗansu jiragen ruwa biyu makami mai linzami zargin da Tehran ɗin ta yi watsi da shi nan take. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular Larabawa Afra Alhameli ta ce matakin zai fara aiki daga yanzu har zuwa wani lokaci da ba a ƙayyade ba. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa dai na ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin hada-hadar kuɗi da kasuwanci a yankin Gulf. Sannan ɗumbin Iraniyawa na zaune a cikinta kana kuma kafin fara yakin yankin gabas ta tsakiya tana daga cikin manyan abokan hulɗar Iran ta fuskar kasuwanci. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa babu wata tattaunawa da ke gudana a halin yanzu tsakanin Washington da Tehran, yayin da a nata ɓangare Iran ta ce har yanzu tana ci gaba da ƙarƙame mashigin Hormuz. Gwamnatin Turkiyya ta yi watsi da zargin da Isra'ila ta yi mata na cewa tana shirin tura sojojinta zuwa Siriya kwana guda bayan da Isra'ilar ta kai hari kan wani sansanin sojin sama a Siriyar. A cikin wata sanarwa, gwamnatin Turkiyya ta ce zargin baya da tushe, sannan Isra'ila na son amfani da wannan zargi ne a matsayin hujjar ci gaba da kai hare-hare ba bisa ƙa'ida ba a Siriya. Amurka dai ta yi Allah wadda da harin da aka kai a safiyar jiya Talata. Sannan wani babban jami'in Washington ya ce Isra'ila ce ta kai shi. Ana dai kallon wannan hari a matsayin wani sabon rashin jituwa da bai cika faruwa ba tsakanin Isra'ila da Amurka, wanda ke ƙoƙarin tallafawa sabuwar gwamnatin Siriya ƙarƙashin tsohon mayaƙin jihadi kuma ke da alaƙa da Turkiyya. Shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da fara amfani da sabon harajin kwastam mai tsauri na kashi 50 cikin 100 da ya ƙaƙabawa Canada da kwanaki uku, inda ya ce ƙasashen biyu sun cimma yarjejeniyar kasuwanci bayan shafa makonni suna tattaunawa amma ba su kammala rattaba kundi ba. Ofishin jakadancin wato ofishin wakilin kasuwanci na Amurka USTR ya ce yarjejeniyar ta tanadi baiwa dukkan kayayyakin Amurka cikakkiyar damar shiga Canada, yayin da shi kuwa Firaministan Canada Mark Carney ya yi gargaɗin cewa har yanzu akwai wasu muhimman batutuwa da ya kamata a kammala kafin cimma cikakkiyar yarjejeniya. Ana dai an dai tsara cewa wannan sabon haraji da aka sanar a tsakiyar watan Yuli zai fara aiki da misalin ƙarfe 12:01 na dare, wato ko na dare na ranar Laraba, wato ƙarfe 4:01 na safe agogon GMT, kuma zai shafi kayayyakin Canada da darajarsa ta kai kusan dala biliyan 20 ciki har da siminti da sandunan wasan hockey da kuma barasa. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Amurka ta sanar da ƙaƙaba takunkumi ga shugabar kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC Tomoko Akane, 'yar asalin ƙasar Japan, tare da wani babban alƙali a kotun Abdullahi Sai ɗan ƙasar Senegal. matakin da ke ƙara tsananta takaddama tsakanin Washington da wannan babbar kotu. Takunkumin ya hana alƙalan biyu shiga Amurka sannan ya haramta yin duk wata mu'amalar kuɗi ko cinikayyar kadarori da su a cikin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce mutanen biyu sun taka rawa kai tsaye a yunkurin kotun na gudanar da bincike don kamawa tare da tsarewa ko kuma gurfanar da wasu jami'ai da gwamnatocin kasashen su ba su amince da hurumin kotun ba. Wannan mataki da tuni babbar kotun ta yi Allah wadda da shi na a matsayin martanin Amurka kan binciken da ICC ke yi akan Isra'ila wadda Washington ke dauka a matsayin babbar kawarta. Gwamnatin Liberia ta sanar da cewa za ta karba akalla mutane 1,200 'yan kasashen waje da Amurka ta kora a ƙarƙashin shirin gwamnatin Donald Trump na miƙa bakin haure da ke zauna a Amurka ba bisa ƙa'ida ba ga wasu ƙasashe ciki har da na Afirka. A cikin wata sanarwa da ta fidda gwamnatin Liberia ta ce tana sa ran rukunin farko na mutane 20 da aka kora daga Amurkar za su isa ƙasar a gobe Alhamis. Sannan za ta karbi sauran kafin ƙarshen wannan shekara. Wani bincike dai ya gano cewa Amurka ta yi wa wasu ƙasashe musamman na nahiyar Afirka ciki har da Ghana da Equatorial Guinea ta yi miliyoyin daloli da kuma barazanar ƙaƙaba musu takunkumin hana visa domin su amince da karɓar mutanen da ta kora, sai dai Liberia ta ce ba ta nemi a biya ta diya ko ta karɓi lada ba domin amincewa da wannan shiri. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
0: DW harkokin yau.
1: Za mu ɗauko harkokin namu na yau ne daga jihar Kano da ke arewacin Najeriya, inda masana da sauran jama'a ke ci gaba da tafka muhawara kan dokar tsaurara hukunci ga duk wanda aka samu ya yi amfani da ƙabilanci ko addini yayin yaƙin neman zaɓe. Dokar dai ta yi tanadin tarar naira miliyan 3 ga duk wani mutum da aka samu da keta tanadin da ta yi, yayin da jam'iyyun da suka bijire mata za su biya tarar naira miliyan 50. Daga ta dabatin bingiwa ga rahoton wakilinmu Nasir Salisu Zango.
2: Karkashin wannan doka da aka yi wa kwaskwarima a shekarar 2026 da muke ciki, an haramta watsa shirye-shiryen siyasa bisa addini ko kabilanci da zimmar tallata gwani ko kuma kushe wata jam'iyya ko dan takara. Saba wannan tanadi ka iya jawo mutum daurin shekara guda a gidan gyaran hali ko kuma taron naira miliyan 3, idan kuma jam'iyya ce sai ta biya taron naira miliyan 50. To amma masana shari'a irin su barista Abba Hikima Fage na cewar dokar ba sabuwa bace illa dai an kwaskware ta, kuma tana da matukar kyau idan har za a yi amfani da ita akan kowa ba tare da ware wanda aka raina ba.
3: Doka ce kuma sashi ne mai kyau da za ta iya samar da mafita a wannan kasa, kuma gashi nan ma mun ga misalai na mutanen da suke yin wato campaign a bisa kabilanci ko kuma su kushe mutum a bisa kabilanci, domin shi sashin ba kawai cewa ya hana campaign a bisa addini ko kabilanci ko bangaranci ba, a'a ka kushe wani ma saboda addinin sa ko saboda kabilancin sa shi ma laifi ne. Amma kusan ko aka tambaya zai baka misalin wanda ake wa irin wannan ko kuma masu yin wannan ko ba ka samu hukunci ba, wanda wannan shi muke kira impunity.
2: Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Bayero da ke Kano kuma sakataren zauren haɗin kan malaman jihar Kano, ya ce dokar tana da kyau matuƙa amma matsalar shine 'yan siyasar da suka yi dokar su ne kuma za su keta ta.
4: Saboda abu na farko dai su waɗanda suka yi dokar 'yan siyasa ne, kuma 'yan siyasa ne suke yin amfani da addinin da kabilancin, su ce wani wata kabila ta dana saura wata, su ce wasu mabiya addini sun yi saura wasu, su suke ba da kuɗi su ce a yi musu addu'a, duk wannan amfani da addini ne, su ne za su daina in suna so, in suka daina to shikenan ku da doka ko ba doka sai abin ya sauki.
2: Dahiru Ahmad Mai Wuddadu dan siyasa ne dake fafatawa a kafafen yada labarai da social media, ya ce idan har dokar za ta yi amfani akan shugabanni to shikenan kowa ma sai ya sha jinin jikinsa.
5: Da za ta yi hukunci akan shugaban ƙasa, akan gamna, akan sanata, akan commissioner, akan chairman local government, to na ƙasa zai fara razana.
2: To amma a ra'ayin 'yan gwagwarmaya irin su Bello Habib Galadanci da ake cewa dan Bello, wannan doka ba komai bace face guda daga dabarun shugabannin Najeriya na kawar da hankalin talakawa.
6: Hanya ce kawai ta kautar da hankalin mutane da tausasawa mutane su yi tunanin cewa za a yi zaɓe mai kyau, bayan kuma babbar badakalar tana canɓoye ana shirin yadda za a yi a danne ta talakawa a cuce su a dauki wani abin a yi gaba da shi. Za su kama shakka a jingirin ne? Yanzu me yasa ba su je su masa komai ba? Su fa waɗanda suke kawo waɗannan dokokin su ne suke karya shi.
2: Yanzu haka dai a Najeriya ire-iren waɗannan dokoki ne ke ta sauka kamar ruwan sama wanda ake alakantawa da gabatowar zaben shekarar 2027 ga dangadan. Nasir Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya.
1: To har wa yau a Najeriya, masana na bayyana mahimmancin tsarin da ke sanya 'yan takara sa hannu kan yarjejeniyar tabbatar da zaman lafiya a lokutan yakin neman zaɓe da ma zaɓen kansa a ƙasar. Sai dai a cewar ƙwararru irin su Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero da ke Kano. Irin waɗannan matakai kan rasa tasiri ganin yadda ba su da goyon bayan dokar ƙasa da kuma yadda tsarin siyasar Najeriya ke tafiya. A tattaunawarsa da abokin aiki na Muntaka Ahiwa, Farfesa Kamilu ya fara da bayyana dalilin sanya hannu da 'yan siyasa ke yi akan irin wannan tsari.
7: Makasudin ta shi ne cewa ya rage tashe-tashen hankali. Duk inda ake yakin neman zaɓe a wannan ƙasa tamu za ka ji kaman wani yakin Badar ne a fito a yi ta tashe-tashen hankali da kashe-kashe ma wani sa'in da kone-kone da kuma wa'anda ma ba ruwansu idan an zo kamfen ɗin a wajensu ka ga duk abin ya shafe su. To shi sa ake yin wannan yarjejeniya da fatan za ta kawo ƙarshen wannan abubuwa.
8: Amma Profesa, akwai wata hujjar da ke cewa wannan yarjejeniya kuma waɗannan yarjejeniyoyin da ake yi na sauya halayen 'yan takara da magoya bayansu, misali a Najeriya?
7: Matsalar ta dai shi ne cewa 'yan takarar koda sun ki za ka ga da farko za su tsoron kara 'yan masu jefa ƙuri'a su ki yadda da su. To amma gaskiya ba ta yin tasiri sosai. Koda sun sa hannu ɗin ma za ka ga su 'yan takarar su suke gurgunta wannan tafiya ga kalamansu na ɓatanci za ka ga sun ci gaba da yin sa, sannan kuma idan har magoya bayansu sun yi wani rashin da'a to sai su kawo da kai a tafiyar.
8: Profesa, tunda wannan yarjejeniya ce ba wani abu ne da ke da ƙarfin doka ba, haka misali me ke faruwa idan ɗan takara ko jam'iyya ta karya wannan yarjejeniya?
7: Gaskiya ba wani abin da ake yi, domin za ka ga ƙungiyoyin da suke yi ba su da ƙarfin hukunci, da haka rashin ƙarfin doka da zai ba wa ita wannan yarjejeniya ƙarfi to shi sa suke karya shi, kuma shi sa za ka ga ba wani abin da ake yi. Sannan kuma abu na biyu shi ne mutane masu ƙuri'a su ma ba ruwan da don mutum ya yi wani banza ko ya ci zarafin wasu ba za su damu su duyi amfani da wannan suke zaɓen shi ba. Sai ka ga an zaɓi mutum da haka wannan shi ya sa ita yarjejeniyar ba ta yin tasiri.
8: Kamar ya girma alhakin da ya kamata ɗan takarar misali na shugaban ƙasa ya ɗauka kan kalamai na tunzura al'umma ko na ƙiyayya ko na tashin hankalin magoya bayansa misali duk da wannan yarjejeniya?
7: Gaskiya kamata ya yi su ɗauki babban alhaki mana, domin yin su ta da hankali da sunansu ko kuma su kalaman ɓatancin da suke yi har ya tunzura mutane yana nuna ba su da wata manufa da za su wa jama'a aiki ko za su wa ƙasa aiki.
1: Tattaunawarmu kenan da Farfesa Kamilu Sani Fage, malami a tsangayar nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero da ke Kano. Yanzu kuma sai makwabciyar Najeriya, wato Nijar. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunatar da ƙasashen duniya ayyukan jin ƙai ga al'umma. Sai dai a Jamhuriyar Nijar, tun bayan juyin mulki da aka yi, sashen jin ƙai ya fuskanci ƙalubale biyo bayan sauye-sauye da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta kawo. Daga birnin Tawa na Jamhuriyar Nijar ɗin ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na wakilinmu Isu Mamman.
9: A nan Nijar dai, bisa ga tsarin tafiyar da ayyukan ƙungiyoyin agaji, suna amfani ne da faruwar ambaliya, alloba, yunwa, yaƙi da dai wasu iftila'i daga indalla wajen kawo wa mabukata ɗauki. To sai dai kuma jinkaɗan bayan juyin mulkin, gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta gudanar da wani bincike akan ƙungiyoyin na ciki da wajen ƙasar domin tantance yadda suke gudanar da ayyukan nasu da ma tushen asalin kuɗaɗen shigarsu, abin da ya kai ga dakatar da dubbai daga cikinsu, tare kuma da kira ga ragowar da su mutunta rayuwar mabukatan. kamar yadda Nuruddin Ibrahim wani malamin koyar da zamantakewa a wata tsanga ta nan take cewa
10: bisa abin da shahi kamar rabon taimako ko wani tallafi da kungiyoyi masu zaman kansu suke kawo ma al'umma an lura cewa lokacin da ake wannan aikin akasari ana ɗaukar fotuna ana wallafa su ko a kafofi na watsa labarai musamman abin da ya danganci talabijin to wannan abu dai yana zama kama wani tozartawa ko wani da ya cin zarafi gare su su wa'annan jama'a masu karɓan taimako
9: wannan tsarin aikin kungiyoyin na agaji na zaman wani ci da ceto daga kungiyoyin na jin kai inji Salu Suleiman shugaban kungiyar masu lalura ta kafafuwa wanda ya tabbatar wa tashar DW yadda ake amfani da su a lokutan ba da agajin
11: kamar san wani abu ba akwai lokacin da aka gayyata mu da shike yanda kafira da mu akalan sama sai a doko yan kwarori a ba mu sarwa abo can ai abinda an ga dama sai mu shara na kuma wata rana abinda ma an ka kawo to kuma bai shiga hannunmu duk gaba ɗaya
9: a wata hirar da tashar DW ta yi da wani tsohon ma'aikacin wata kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ya tabbatar da tsarin aikin da kuma manufofinsu
12: ni da ke maganar wannan aiki na agaji na yi shi ni ni kula da wannan ba da ci maka na irin tozartar da akwai cikin ba da wannan su gara su take yi don saboda masu hannu da shuni da suka biyan su suna tura musu wannan hotuna suna abun ga
9: to ko bai ga kungiyoyin jin kan akwai wasu da ke fakewa da addini domin wasu manufofin na daban a cewar Abdullahi Muhammad Gumur Hamma na kungiyar Timidiriya wata kungiya mai rajin kare haƙƙin bil'adama
13: zaka sai ɗan kungiyoyi da yawa suna yin wannan abinci a dawa a zo a tara al'umma a cikin masallacin ne gaban masallacin ne a cikin makarancin ne suna cin abinci ana ɗaukar foton su kenan kaga duk wannan kungiyoyi waɗanda ke yin wannan abu dan gwamnati ya ɗauki mataki saman su wannan abu mu yaba da shi kwarai a matsayin mu na kungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam
9: Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa Jamhuriyar Nijar
1: To waɗannan rahotanni da hirarraki na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe. Kuma a yanzu haka baya ga shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn da wasu tashoshi abokan hulɗa, za ku iya sauraron mu kai tsaye a babban shafinmu na internet dw.com/hausa. Kafin mu ɗora, bari mu ɗan sarara.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barka da rana daga nan DW Hausa da kuka kamo a dw.com/hausa ko a manhajar TuneIn koma a shafukan mu na Facebook da YouTube ko kuma a stashoshin FM a kasashen nahiyar Afrika. A shirin namu na yanzu za ku yi cewa jam'iyyu a Najeriya sun kada gangar siyasa bayan dage takunkumin yakin neman zabe a yau.
2: Duka jam'iyyun siyasa dama ce gare su na su fito su yada manufofinsu idan har suka samu daman samun wa'annan kujerun.
1: Har ila yau a Najeriya hankali ya fara kwanciya a Hong na jihar Adamawa bayan harin yan bindiga da ya kashe mutum 8. Jamhuriyar Niger kuwa ta rataba hannu ne da Majalisar Dinkin Duniya don inganta harkokin diplomasiya. To ko me yasa sai yanzu?
3: Masu mulki sun fara ganewar da ba za a iya tahiyar da ƙasa ita kadai ba, dole ne a kammala wasu rejejoniyoyi.
1: Salihu Adamu Usman shi ne sunana, ga Khadija Ahmad Rufai da labaran duniya kafin mu dawo da ƙarin rahotannin.
0: DW labarun duniya.
4: Tarayyar Turai ta goyi bayan ICC bayan Amurka ta kakaba mata takunkumi. Ukraine ta binciki manyan jami'an Zelensky kan zargin karkatar da dala miliyan 3. Gwamnatin mutane sun mutu a zabtarewar ƙasa inda ake haƙar zinare da ke yankin iyakar Kamaru. Shugabar hukumar Tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban Majalisar Tarayyar Turai Antonio Costa sun bayyana goyon bayan su ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC. Hakan na zuwa ne kwana guda bayan da Amurka ta kakabawa shugabar kotun Tomoko Akane da wani babban lauyan shari'a na kotun takunkumi. A wani sakon da suka wallafa a shafin X, shugabannin biyu sun ce suna tsaye tsayin daka tare da ICC, shugabar ta Tomoko Akane da jami'an da ke gudanar da aikin ta. Sun kuma jaddada cewa dole ne kale da jami'an kotun su samu damar gudanar da ayyukansu cikin yanci ba tare da matsin lamba daga waje ba. Rundunar sojin Isra'ila ta ce za ta kaddamar da binciken laifuka kan wasu manyan harhare guda biyu da aka kai kan Falasdinawa a yakin Gaza. Ɗaya daga cikin harharen ya shafi mutuwar yarinya Hind Rajab mai shekaru 5 da wasu 'yan uwanta, yayin da ɗayan ya shafi kashe ma'aikatan agajin gaggawa Falasdinawa su 15 a Rafa. Rundunar ta ce sake duba wasu harhare 150 da suka shafi halayyar sojojinta a Gaza, amma ta yanke shawarar ba za ta gudanar da binciken laifi kan wasu harhare guda 3 da suka kashe ma'aikatan agaji. Kisan Hind Rajab da ma'aikatan agajin ya jawo alawadai a duniya. Yakin Gaza ya fara ne bayan harin Hamas kan Isra'ila a watan Oktoban shekarar 2023, wanda ya kashe mutane 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 251. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce yakin Isra'ila ya kashe sama da mutane 73,000. Hukumomin yaki da cin hanci da rashawa a Ukraine sun sanar da binciken wasu manyan jami'an ofishin shugaba Volodymyr Zelensky. Hakan na zuwa ne kwana guda bayan tsohon ministan tsaron ƙasar Mykhail Fedorov ya yi kira da a gudanar da zaɓe a Ukraine duk da ci gaba da yakin da Rasha ke yi. Hukumar yaki da cin hanci ta ƙasar ta ce ta gano wasu mutane da suka halatta kuɗin da ya kai sama da dalar Amurka miliyan 3 domin biyan belin wani wanda ake zargi da hannu a wata babbar badakalar cin hanci. Daga cikin waɗanda ake binciken akwai mataimakin shugaban ofishin shugaban ƙasa, tsohon ɗan majalisa da shugabannin wani bankin gwamnati. Zelensky bai yi magana kan binciken ba, amma ya kori mataimakiyar shugaban ofishin shugaban ƙasa Irina Mudra daga mukaminta. A nasa ɓangaren, tsohon ministan tsaron Fedorov ya ce ya kamata Ukraine ta nemo hanyar da za ta gudanar da zaɓe cikin aminci duk da dokar ta ɓaci da aka kafa saboda yakin. To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Sama da mutane 30 ne suka mutu sakamakon zabtarewar ƙasa inda ake haƙar zinare da ke kan iyakar Kamaru da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Mahukuntan yankin sun ce ana kyautata zaton wasu ƙarin masu haƙar zinaren na binne ƙarƙashin ƙasa, yayin da jami'an ceto ke ci gaba da neman waɗanda suka tsira. Lamarin ya faru ne da tsakar ranar Talata a wani wurin haƙar zinare da ake yi da hannu. Wasu daga cikin waɗanda suka jikkata na samun kulawa a yanzu haka. Har yanzu ba a san sababbin zabtarewar ƙasar ko adadin mutanen da ke aikin haƙar zinaren a lokacin haɗarin ba. Yankin wato na da arzikin zinare, amma rashin ingantattun matakan tsaro na yawan haddasa irin waɗannan haɗura. Akalla mutane 21 ne suka mutu sakamakon mummunan hadarin mota a kudancin Brazil. Mahukuntan yankin sun ce motar bus ce ta yi tahomi gama da wata babbar mota a safiyar yau a garin Imbituva dake jihar Paraná. Kamfanin Via Araucaria wanda ke kula da wasu daga cikin manyan hanyoyin jihar ya ce mutane 21 dake cikin bus din sun rasa rayukansu yayin da wasu hudu suka jikkata. A Moscow babban birnin Russia gidajen sayar da man fetur sun sake takaita yawan man da mutane ke iya siya sakamakon karancin sa da ake alakanta shi da hare-haren jiragen sama marasa matuki na Ukraine kan matatun man kasar baya ga karuwar bukatar sa a wannan lokaci na shekara. Karancin man ya fara tsananta tun a watan Mayu kuma zuwa watan Yuli ya bazu zuwa yawancin yankunan Russia. Kamfanin Gazprom Neft ya takaita sayan fetur zuwa lita 40 ga kowace mota a wasu gidajen man yayin da Rosneft ya sanya iyakar lita 30 ga kowace mota. Kamfanin Luke Oil ma ya ce ya tsakaita wato sayan mai a Moscow saboda karuwar bukata da kuma gyaran matatun mai. A wasu gidajen mai kuma an ga dogayen layukan masu neman man. To duka abinda ya sauka kenan Salihu Gareka.
1: To a gaida Khadija Ahmad Rufai da ta karanto mana labaran duniya daga DW Hausa.
0: DW harkokin yau.
1: A rahotannin za ku ji kamaru ta yi asarar sefa biliyan 108 cikin shekara goma na yarjejeniyar kasuwanci da tarayyar Turai. Muna kuma tafi da shirye-shiryen abu namu har ma da darasin rayuwa. To amma da yake an kada gangar siyasa a Najeriya bari mu bude shirin daga can. Jam'iyyun siyasa a Najeriya sun kada gangar siyasa bayan dage takunkumin yakin neman zabe a yau Laraba. Hukumar zaben kasar INEC ce dai ta sahalewa 'yan siyasar fara yakin neman zabe tare da bukatar su kiyaye dokoki da aka gindaya. Daga Abuja ga rahoton Uwais Abubakar Idris.
5: 'Yan siyasar Najeriya dai sun shiga doki da murna jim kadan bayan da hukumar zaben kasar ta dage haramcin yakin neman zabe ga 'yan takarar neman shugaban Najeriya da 'yan majalisun dokokin kasar na tarayya kamar yadda yake kunshi a dokar zabe ta kasar. Wace ta halattawa 'yan siyasa su fara yakin neman zabe ana kwanaki 150 kafin waɗannan zabubbuka da za a yi a ranar 16 ga watan Janairu mai zuwa. Malama Zainab Aminu jami'ar yada labaru ce ta hukumar zabe a Najeriya.
2: Duka jam'iyyun siyasa da 'yan takara na shugaban kasa da 'yan majalisun tarayya dama ce gare su na su fito su yada manufofinsu su faɗi alƙawura da muradin da suke so su isar ga jama'a idan har suka samu daman samun wa'annan kujerun.
5: Hukumar zaben dai ta bayyana hasashen samun masu jefa ƙuri'a da za su kai miliyan 100 a zaben da za a yi a watan Janairun mai zuwa. Tuni 'yan siyasa suka dau harama domin na bi ta haidu kwatocin wasu daga cikin jam'iyyun siyasun da ke Abuja inda naga al'amurra sun kankama. Koda a dandalin hada kai na Najeriya da ke Abuja hotunan 'yan siyasa ne da kaɗe-kaɗe da raye-raye na iske ana ta yi. Malam Faisal Kabiru shi ne mai magana da yawun jam'iyyar ADC ta 'yan adawa a Najeriya.
6: To wannan abin farin ciki ne, abin da muke fata shi ne ita gwamnati komi yana hannunta. Idan gwamnati ta yi yakin neman zaɓe yadda ya kamata ba tare da cin mutunci ko tursasa mutane ba, idan kuma gwamnati ta ce za ta yi yakin neman zaɓe na cin mutunci na duk abin da gwamnati take tunani za ta yi akan wannan yakin neman zaɓen a shirye muke, mu ma za mu yi sa. Idan sun shirya a yakin neman zaɓe yadda ya kamata, to mu ma a shirye muke.
5: To sai dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta ce a hir domin akwai sharuɗa da aka tanadar kan yakin neman zaɓen wanda take buƙatar 'yan siyasa su kiyaye da su kamar yadda Malama Zainab Aminu jami'ar yada labaru a hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta yi makarin haske.
2: Kada a ringa amfani da kalmomi na ɓatanci ko cin zarafi ga jam'iyya ko ɗan takara ko ga wani addini ko wani sashe ko wani yare a lokacin da ake gudanar da yaƙin neman zaɓe. Hakanan ba a amfani da 'yan bangan siyasa a lokacin da ake yakin neman zaɓe, ba a amfani da wuraren ibada ko ofisoshin 'yan sanda ko ofisoshin gwamnati domin yakin neman zaɓe.
5: Duk da murna na kaiwa ga wannan mataki a yanzu ga mafi yawan jam'iyyun 'yan adawan na koken halin da suka shiga a daidai lokacin da suka shiga yakin neman zaɓen. Dr. Hakim Baba Ahmad shi ne shugaban jam'iyyar PRP a Najeriya.
7: Haka nan za mu shiga wannan campaign hannu ɗaya a daure a baya da kafa ɗaya, muna da dingishi a ce kuma an bi mu kuma da fita da kulle. an sako maka ƴan banga saboda an fi ka samun kuɗi irin su.
5: Yaƙin neman zaɓe a Najeriya dai ya kasance cike da ƙalubale mai yawa, musamman amfani da addini da bambancin al'ada da kuma cusa ƴan banga da zauna gari banza da akan samu tashe-tashen hankula. Wai Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To a yayin da 'yan siyasa ke murna Abujar Najeriya, a can Adamawa kuma wasu talakawa ne ke alhini, saboda mutane takwas ne ciki har da wani ɗan sanda mai mukamin su Peter suka mutu bayan wani hari da ake zargin 'yan ta'addan Boko Haram ne suka kai a garin Gaya da ke ƙaramar hukumar Honta jihar Adamawa. Rahotanni sun ce maharan sun shiga garin ne ranar Litinin da dare, inda suka ƙona gidaje bayan halaka mutane. Wakilinmu da ke jihar Adamawa, Mubarak Aliyu Sabo Yaro, na ɗauke da ƙarin bayani.
8: Wannan sabon harin da na garin Gaya da ke ƙaramar hukumar Honta jihar Adamawa ya jefa al'umman yankin cikin zulumi, inda mutanen yankin ke zaman ɗarɗar a wannan lokacin. Garin dai na makwabtaka ne da jihar Borno, musamman yankunan da ke fuskantar barazanar mahara. Dangane da wannan sabon harin, na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar Honk, Dr. Aliyu Sa'at Yarima Honk, inda yi wa DW ƙarin bayani.
9: Mutane takwas ne dama farko, ɗaya police da sauran guda bakwai farin hula. Amma jiya sai aka sake tuntan wani gawa wanda shi daga Maraba ne ma yake zuwa ƙauyen zuwa noma dama ya koma. Gaba da garin akwai wani gari ana kira Fa'a, an shakawa hari gaba da Fa'a, amma wannan garin kam wannan shi ne na farko. Dama abun daga district da Yetil district da Dugawa district, wayannan district uku a cikin wata biyun da suka wuce an bahari ya fi takwas. Kuma baharin da su kawo ba su kona gidaje, sun didi kaya da intermine so ko haka yawancin zaka ga an ɗan samu sauki. To amma wannan shekara dai Allah cikin ikon shi da daminan gashi shi ne muka fi wahala ma.
8: To amma kamar garin naku yana kusa da musamman dajin Sambisa ne ko kuwa dai jihar Borno inda ake samun matsala?
9: Yana kusa da dajin Sambisa da jihar Borno din, don kaman just kawai garin da aka harin na yanzu da boda mu da Borno bai fi kilomita 3 ba ne.
8: Bayan harin dai an tura ƙarin jami'an tsaro da ma 'yan sa kai domin sake dawo da zaman lafiya. A cewar shugaban ƙaramar hukumar,
9: akwai 'yan baka, akwai sojoji, akwai 'yan forest guard, akwai su kam da Arab. Gwamnati na iyakacin kokarinta, hankali ya kwanta, amma dai kan wasu na barin gari.
8: Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakinta SP Suleiman Yahaya Guroje ta tabbatar da kai harin, har ma da rasa wani jami'inta.
10: Akwai jami'in 'yan sandanmu guda ɗaya, mai mukamin inspector da kuma mutane hudu a lokacin da muke baka wannan sanarwa da suka samu raunuka, inda kuma jami'anmu da jami'an sojoji da 'yan sa kai aka je aka garzayo da su zuwa asibiti. Kuma likitoci sun tabbatar mana da sun rasu. Mutanenmu sunanan suna gudanar da bincike, kuma ina tabbatar ma da al'umma cewa idan kammala wannan bincike za mu ba da tabbacin da abin da ya faru.
8: Gwamnatin jihar Adamawa ta jajanta wa al'ummar da lamarin ya shafa, tare da ba su tabbacin cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin an dawo da zaman lafiya a yankin. Honorable Ahmad Lawan shi ne mai baiwa gwamnan jihar Adamawa shawara bangaren tsaro.
11: Jami'an tsaro suna nan suna kan bincike, tabbatar cewa an kawo ko kuma me ye dalilin wannan abin, kuma ya za a kawo ƙarshen shi da ikon Allah. In Allah ya yarda, kuma da ikon Allah muna tabbatar ma gwamnatin jihar Adamawa ba ta yi shiru ta bar wani da wannan abin ya fara ba. Akwai tanade da ne da gwamnati ta sa musamman ana yi don tabbatar cewa irin wannan bai sake faruwa ba, ba ma a Gaya ba, ba ma a Humba, a Adamawa baki da ikon Allah.
8: Tun daga shekarar 2014 wasu sassan jihar Adamawa ke fama da irin waɗannan hare-hare na 'yan ta'addan Boko Haram lokaci zuwa lokaci, wadda al'ummar da abun ke shafa ke fatan ganin cewa an ɗauki matakai na kan da garki domin su koma gudanar da rayuwansu kamar sauran 'yan Najeriya. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa daga Yola a Najeriya.
1: To waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW.

0: To madalla nan gaba za mu je jamhuriyar Kamaru amma kafin nan bari mu fara da jamhuriyar Niger. Hukumar raya a kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya tare da Jamhuriyar Niger din sun rattaba hannu kan bude cibiyar Hoyeras da jami'an diplomasiya na kasar da ma wasu sauran kasashe. UNDP ta amince da tallafawa wannan cibiya ta yadda Niger za ta ci moriyar diplomasiya. Daga mai ga rahoton Salisu Bukari.
1: Tunda a ranar 23 ga watan Janairu ne dai na wannan shekara ta 2026, kasar ta Niger ta kirkira cibiyar Hoyeras da jami'an diplomasiya a fannoni daban-daban. Ta yadda kasar za ta samu cikakkar mafita har ta yi zarra a fannin harkokin diplomasiya a tsakanin kasashe, wanda ake ganin wannan rattaba hannu na amincewa da juna tare da hukumar da ke kula da harkokin ci gaba ta Majalisar Dinkin Duniya ta PNUD na matsayin wata babbar dama ga kasar ta Niger. Mamadou Ndao shine wakilin hukumar ta PNUD da ke jagorantar dukkanin kungiyoyin ci gaba da ke karkashin Majalisar Dinkin Duniya a kasar ta Niger. Ya ce, wannan rattaba hannu da muka yi zai buɗe wani sabon babi ne na samar da babban sauyi ga harkokin diplomasiya a ƙasar Niger, ta yadda jami'ai za su ci gaba da kare muradun ƙasarsu a mataki na ƙasa da ƙasa. Don haka, hukumar PNUD za ta kasance tare da ƙasar Niger a kowane lokaci cikin yanayi na yarda, gaskiya da riƙon amana a fannin hulɗa kan muhimman buƙatun da Niger ta sawa gaba. Muna fatan wannan saka hannu ya kasance wani tsani na hulɗa mai armashi, mai cike da ƙwarewa da kuma samun kyakkyawan sakamako. Ga ministan harkokin wajen ƙasar ta Niger Bakari Yawo Sangare, ƙarfafa harkokin diplomasiyar ƙasa na daga cikin sabon tsarin da ƙasar ta Niger ta sawa gaba a fannin harkokin ci gaba domin kare muradun ƙasar da isar da muryoyinta zuwa ga sauran ƙasashe na duniya.
2: L'Institut diplomatique du Niger doit à cet effet devenir.
1: Ya ce, kirkiro da cibiyar horar da jami'an diplomasiya ta ƙasar Niger burin shi ne ta zamanto wani dandali na samun ƙwarewa a fannin cigaban ayyukan ƙasa da haskaka harkokin Niger zuwa waje, tare kuma da sauƙaƙa haɗuwa ta ƙasa da ƙasa a wannan cibiya, kuma samar da kayayyakin aiki ingantattu da horo da za a rika bayarwa tare da manyan taruka na ƙasa da ƙasa sun kasance a idanunmu shika-shikan wannan yarjejeniya. Ga masu adawa da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta Niger irin su kungiyar nan ta Jevensang da Tahiru Garka ke magana da yawunta, na ganin cewa duk wata ƙasa da ke son ci gaba dole ne fa sai ta san hanyoyi na ƙarfafa diplomasiya don kaucewa manyan kurakurai da ke mayar da ƙasashe baya.
3: Ka san Malam Bahaushe yake cewa aradu ke horon kurma, domin in bai ji kai ne yana ji mishi. Watan masu mulki sun fara ganewar da ba za a iya tahiyar da ƙasa ita kaɗai ba, dole ne a kammala wasu rejejoniyoyi da wasu ƙasashe da wasu ƙungiyoyi masu hannu da shuni kamar yadda ake gani, domin a samu daidaituwa a al'amura.
1: Ita dai wannan cibiya ta horar da jami'an diplomasiya ta ƙasar ta Niger da har yanzu ke bisa hanya ta girkuwa. An samar da ita ne ta hanyar hulɗa da ƙasar Morocco da ita ma ke da sanannar cibiya da ta ƙware a fannin koyar da aikin diplomasiya. Sannan baya ma ga jami'an diplomasiya za a horar da jami'ai na manyan ma'aikatu na gwamnati da ma sauran jami'ai masu zaman kansu a wannan cibiya. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
0: Tokin alƙawari cikawa, bari mu nufi Kamaru. Shekara goma bayan fara aiwatar da yarjejeniyar haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin Kamaru da Tarayyar Turai, ƙasar ta yi asarar kuɗaɗen shiga na kwastam da aka ƙiyasta ya kai sefa biliyan 108. Wannan yanayi ya sake haifar da muhawara kan tasirin yarjejeniyar ga tattalin arzikin ƙasar, musamman ma sauƙaƙa harkokin kasuwanci da kuma sauransu. Wakilinmu Aduwala Zakari Sadu na ɗauke da wannan rahoton.
4: Yarjejeniyar ta tanadi ragewa da kuma cire wasu harajin kostom a hankali kan kayayyakin da ake shigowa da su daga Tarayyar Turai zuwa Kamaru. Manufar hakan ita ce sauƙaƙa kasuwanci tsakanin ɓangarorin biyu da kuma rage farashin wasu kayayyaki, injuna da kayan da masana'antu ke amfani da su. Ga Jean-Marie Biada, masanin tattalin arziki, ya ce abin da yafi muhimmanci shine kare kayayyaki da ayyuka domin ci gaban kasar.
5: L'avantage du Cameroun tient de sa résilience qui elle-même
4: fa'idar Kamaru tana cikin juriya da iya farfadowa wanda hakan ke da alaka sosai da rarrabuwar tattalin arzikinta. Abin da muke karfafa kowa da kowa yayi shine samar da karin kayayyaki da ayyuka domin tattalin arzikin mu wanda a yanzu yafi karkata gaci da amfani ya koma tattalin arziki da yafi mayar da hankali kan samarwa da kera kayayyaki
5: beneficier de cette embellie.
4: Sai dai bayan shekaru goma da fara aiwatar da yarjejeniyar yawan kudaden da gwamnatin Kamaru ta rasa ya sake haifar da muhawara kan tasirin yarjejeniyar ga tattalin arzikin kasar musamman tsakanin rage farashin shigo da kaya da kuma kare kudaden shiga na gwamnati. Yarjejeniyar haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin Kamaru da Tarayyar Turai ba wai an kulla ta ne domin hana ko rage fitar da kayayyakin Kamaru zuwa kasashen waje ba, a maimakon haka ana kallon yarjejeniyar a matsayin wata dama da za ta baiwa masana'antu cikin gida damar ƙara ƙarfi da inganta samar da kayayyaki. Masana harkokin tattalin arziki na ganin cewa shekarun farko na aiwatar da yarjejeniyar ya kamata su kasance lokacin da Kamaru za ta yi amfani da damar da ta samu wajen ƙarfafa masana'antunta, inganta kayayyaki da ƙara yawan abin da ake samarwa a cikin gida.
5: Les APO ne sont pas venus freiner les exportations.
4: Yarjejeniyar haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin Kamaru da Tarayyar Turai ba ta zo ne domin daƙile fitar da kayayyaki daga Kamaru ba. A cikin shekarun biyun farko dama ce da aka bamu domin ƙarfafa masana'antunmu, inganta ayyukansu da kuma ƙara yawan samar da kayayyaki domin biyan buƙatun kasuwar Kamaru da kuma kasuwannin ƙasashen yankin. A halin yanzu babban kalubalen shine tantance ko fa'idojin da Kamaru ke samu daga wannan yarjejeniya musamman wajen kasuwanci da samun damar shiga kasuwan Turai sun isa su daidaita da asarar kudaden custom da kasar ke fuskanta. Zakari Sadu, DW sashen Hausa daga Douala, Kamaru.
0: To waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW, kuma wannan shine cikamakin rahotannin da muka yi muku tanadi. Yanzu za ku iya sauraron mu kai tsaye a dw.com/hausa, babban shafinmu na internet kenan, da ma kuma sauran shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook da YouTube. Salihu Adamu Usman ne ke tare da ku.

0: Amma dalla yanzu kuma sai fagen shirye-shiryenmu kuma za mu fara ne da shirinmu na mata da yara kanana.
1: DW Abu namu
2: Man sauraro barkanmu da kasancewa tare a shirinmu na Abu namu.
3: Shirin da kan kawo muku batutuwa da kan shafi mata da rayuwar iyali.
2: Daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus.
3: Sunana Rejana Munir Yahaya. Nake farin cikin jagorantar shirin a yau wanda zai mai da hankali kan kungiyoyin mata da suka yi fice a fannoni daban-daban.
4: Zaman lafiya. Tarbiya.
3: Kafuwar kungiyoyin mata masu kwarewa a fannin ayyukan su wani ginshiki ne na musamman wajen tallafawa juna domin bunƙasa nasarorin su da ma na al'umma baki daya. A ƙasar Ghana ga misali irin waɗannan kungiyoyi na zama dandali na haɗin kai, samun kwarewa da kuma baiwa juna shawarwari da jagoranci, sannan da samar da alƙibla mai amfani ga al'umma. Hajiya Safiya Idris, malamar makarantar sakandare ce kuma mai kula da harkar tallafa yara mata ta kungiyar malaman boko musulmai a Ghana, kuma ta ce sun kafa kungiyar su ne domin taimakawa yara mata.
5: Akwai yara mata da yawa da an je aka kai JHS an gama kenan. Shi yasa shi muka kafa kungiyar ga. Ya so mu ma mu iya taimakawa yaran mata. Suma sai su je gaba su fi mu ma. Because yawanci su kare ka je kai da yariya kuna class kwana biyu baka ganta ka je ka bincika wai ta ya wuri. Organization mun ga Muslim Women in Teaching mu encounter yaran mata da yawa irin haka.
3: Wani sako kike da shi ga iyaye da ma gwamnati wajen yanda za su karfafa taimako ma mata a bangaren koyarwa?
5: Fa iyaye dai ina ga iyayenmu yawanci su suna shakka yaran mu muka ce da mu bar su je gaba ba mu iya mu biya school fees din su. Sai sa na wani a kai da zan ba iyaye mu ne su prioritize education yaran matan su. Don gaskiya inda mu ba mu samu dama mu ya mun je gaba cikin karatun boko ba banda sho inda muke ga mun kai wurin.
3: Kin ga ke kin yi nisa kin samu ilimi mai zurfi kika kai matsayin da kike a yanzu. Wane irin kalubale ne kika iya kika wuce su har kika kai matsayin da kika kai?
5: Challenges dai dai wane. Na farko ni da kika na example. I mean we dey tun na secondary school. Sai na magana na ce ni dai na continue school. Na ga mai gida ce ba damuwa. Sai kadan-kadan shi na fara. Amma with determination, sometimes na yin je yaran cikin masallaci na daga university, na lectures. So har yanzu haka ga Allah ya taimaka mun samu master's degree muna cikin other courses insha Allah. Inda Allah ya sa mazajen suka taimaka mana muka ci gaba cikin ilimi har muka samu aiki aikin government. Mun ga kaman gashi na mun zama asset of society. Gashi ko ina Muslim Women in Teaching ana neman mu. Mu je mu taimaka yaran musulmai suna challenges.
3: Kama daga fannin shari'a zuwa ilimi, lafiya har zuwa kasuwanci, kungiyoyin matan sun zama ginshikai na ci gaban sana'a ta zamantakewa. A fannin ilimin kimiyya da fasaha da injiniya da lissafi, matan sun kafa kungiya domin samar da jagoranci da kawar da shingayen da mata ke fuskanta a fannonin da maza suka yi wa kaka gida. Dr. Salaha Bashir, ƙwararriyar likitar haƙori ce kuma mamba a ƙungiyar likitoci mata na Ghana, ta bayyana ayyukan da ƙungiyar take yi na ƙarfafa gwiwan 'yan mata a fannin ilimin kimiyya.
6: Inda muka tsinci kanmu a Afirka, an sa makawunan mata kamar lamarin kimiyya da fasaha sai namiji mace ba za ta iya yi ba, kuma ba haka ya kamata abin ya zama ba. So with organization mu mukan je a makarantu muna ƙarfafawa ƴan mata gwiwa, muna ba su example da kanmu kamar mu da muke sayin gama ai mata ne amma gashi muna cikin science. So irin wanga yaran kin ga muka ce outreach muka je su kansu screening. So wayanda suke fannin mu suke da burin su zama doctorate mukan kira su muna screening ya so su zo su dan taimaka muna. Dukka ina kara musu karfin gwiwa abinda suke so su zama wata rana.
3: Dr. Salaha, wasu irin taimako ne kuma kungiyar ku ke baiwa mata, kuma wasu nasarori aka samu izuwa yanzu?
6: muna taimakawa mata ne game da lamarin samun haihuwansu da lamarin al'ada da hormonsu su da sauransu. Wato mata da yawa da kika ga suke kukan rashin samun haihuwa, da yawanci ma ba wata matsala ba ne, kawai ovulation su ne ba su gane ba. Muna da ovulation app da muke bari kike track ovulation ki, kuma muna gwada miki akan takarda yadda ake calculate for ovulation, which is your follicular phase da luteal phase, duka muna koyarwa kinga. Akwai kuma hormonal testing da muke bari ki, wayansu kuma matsalar su ta fito ga hormonal imbalances ne. Sai a duba manajin ki magungunan da aka san za su balance miki hormones ki din. Mata da yawa through wannan organization ga sun samu haihuwa ba wasa ba.
3: Yawancin kungiyoyin suna ba da damar samun tallafi da sabbin damammaki a bangaren kwarewar su tare da jagorantar yara mata masu tasowa. Hajiya Rafa Hamidu yar kasuwa ce a babbar kasuwar Nema dake Accra a Ghana, kuma sakatariya a kungiyar matan kasuwar, ta ce kungiyar su na taimakon juna ne.
4: Son mun ga yayi ne kaman kasuwar Ecowas baki na ko da kaya kawo su suma su shigo da shi. Haka zo da kaya ba za mu yarda a cuce mu ba. Kuma masu idan mun za mu su zama mu cika karban loan nan ba. Muna adashin, adashin ne aka kankan da kudin kafe da nauyi cikin aiki. Ana sauri ne a kwashi a baka saboda kai ma kana juyawa kana ka samu ka sa a kuma ba wani. Wanda ya shiga cikin wani matsala ke yi kwada ba za mu bar shi haka ba.
3: Sai dai akwai kalubale da dama da matan ke fuskanta, kama daga yanayin zamantakewa da suka hada da fafutukar canza tunanin al'umma da kuma yaki da cin zarafin mata da sauransu. Dr. Nasibatu Tahir Sala, masaniyar ilimi ce da zamantakewa, ta bayyana muhimmancin kafa kungiyoyin mata a fannonin da suka fice, tare da bada shawarwari kan hanyoyin da matan za su bi wajen cimma burinsu a fannoni daban-daban.
7: Yana kawo safe space da mata za su iya kawo matsalolin da ke ci musu tuwo a kwarya, inda suka zauna wani wuri za su yi magana shi an muna nasu ko an discriminate against su. Wadanda kuma suka tunkware suka advance cikin career suna zama kaman mentors ma wadanda suka zama buduri tsakanin su, suna jagoran su a wurin neman cin gaba cikin fannin su. Ina taimaka su iya su nemi daidaitu ko su masa wurin aikinsu ababen da ke ci ma mata tuwa a kwarya a kawo sakiya. Mata na fuskantar matsaloli da yawa na zamantakewa kan wanga bangare biyun ga aikace-aikacen gida, renon yara, sannan kuma aikinsu da suka kwarfice sa hada biyun ga yana da wuya sosai, yana kawo matsala a gangan jiki, matsala a kwakwalwa.
3: Dr. Nasibatu, wasu irin hanyoyi ne mata za su bi domin kaucewa kalubale da kuma shingayen da ke hana su cimma nasara a fannoninsu?
7: Muka karfafa kungiyoyinmu, ya taimaka mu taimaka ma juna. Kuma ya kamata ki kwanta da hankalinki ki zabe wanda ke da shi za ku yi rayuwa, bi mana miji.
3: Kungiyoyin mata a fannoni daban-daban na ci gaba da zama dandamali na ci gaba, kariya da sauyi. Duk da kalubalen da suke fuskanta dai, tasirinsu a bayyane yake. Ganin yadda idan mata suka hadu ba su kadai ke amfana ba, har ma da iyalansu da kuma al'umma baki daya. Kamar yadda aka saba cewa, idan ka ilmantar da mace, tamkar an ilmantar da al'umma ne.
2: Masu sauraro, kuma anan zan ja labule a shirin namu na wannan mako na Abu Namu daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin abokan aiki, Rayjana Muniriha ya ce ke muku sallama, ku kasance lafiya.

0: To madalla yanzu kuma sai shirin da muke koyan darussa yayin da muke fadi tashin rayuwa ta yau da kullum.
1: DW darasin rayuwa.
2: Dalilin bijirin magana iyaye kowa ya ki ni. Na zama kaman abun kwatance. Nayi nadama wadda bazan iya in fade ta ba dai. Ina kukan zuciya tun hawaye yana yi yanzu na daina. Shi ma mijin da nayi dan shi yanzu babu ba ƴaƴa.
3: Bisa la'akari da al'adun nahiyar Afrika, a wasu lokutan iyaye kan zaba wa ƴaƴansu miji ko mata. To amma ana samun yanayin da wasu ƴaƴan ke bijirewa zabin iyayensu. Sai dai daga bisani kuma wasu su fada rigingimun zaman gidan aure iri-iri. Shin yaya tasirin zabin iyaye yake ga zaman aure? Kuma me ke faruwa idan ƴaƴa suka yi watsi da zabin iyayen nasu? Maraba da shiga shirin darasin rayuwa na wannan makon. Salihu Adamu Usman, shine sunana.

0: wasu sun ce sun sha, wasu kuma suka ce har abada ba za su sake bijirewa zaɓin iyayensu ba akan batun aure saboda abubuwa da suka fuskanta. To amma kafin mu yi nisa na gayyato mana Hajiya Badiya Magaji Inuwa, wata uwa a Najeriya. Hajiya, barka da zuwa, kuma mu fara da abin da yasa wasu iyaye suke bijirewa zaɓin iyayensu a lokacin aure.
1: To a nan abin da zan ce yake sawa ƴaƴa na bijirewa zaɓin iyayensu, yawanci ko ya girme ta yarinya ko ana son a aure shi domin kuɗin shi ne, sai ka ga ita yarinya akwai wanda take so, kuma maimakon a lallaɓa a kwatanta sai a ce dole sai ta aure shi. Kuma yawancin iyayen ba wai don yarinya ta ji daɗin aure ba, domin su abin da za a yi musu shi ke sanya. To idan ku haka ya faru, gaskiya yara da yawa suna bijirewa, don ga wanda suke so sai a ce sai an haɗa su da wani, ko sun samu saurayi suna so su fara auren su fara girman su tare, sannan sai a ce kuma wai ga wanda za ta aura dole, wanda babba ne ya girme ta, ko kuma gidan shi cike yake da mata, a ce sai ta yi. Wannan ba daidai ba ne.
0: Waɗanne irin matsaloli yaran suke faɗawa idan suka haɗu da abokan zama waɗanda ba na gari ba misali?
1: Matsaloli da yawa ana samun matsaloli da yawa, saboda idan matar ta ji ba ta san mijin, in yarinya ta ce ba ta san mijin, ya zama babba ne, ba za ta saki yadda ya kamata ba. Sannan kuma gaskiya za a kawo abin dare ne, in ba a yi hankali ba ma yarinya sai ta riƙa gudu tana barin gidanta. Bai kamata iyaye suna a zauna a bincika a ga menene ya kamata tun kafin a yi aure. Idan ba ta san shi a lallaɓa a ciki, to ta samu wanda take so, amma shi ma aka samo shi sai an ɗan bincika a ji halin shi. In hali na ƙwarai ne sai a bar su su yi auren su, Allah sai ya azurta su ba tare da sanin kowa ba, kamar yadda waɗanda ake so a aura musu masu arziki, su ma ba haka suka zo duniya ba, Allah ne azurta su.
0: To kafin mu ci gaba, bari mu je ga rahoton abokin aiki na Nasir Salisu Zango daga Kano akan wannan batu.
2: Mata da dama kan shiga ƙangin rayuwa ta hanyar yin jifan gafiyar baidu, ko kuma abin da Bahaushe kan ce sakire shi kama ganye, ta hanyar baiwa saurayi amanna ko da iyaye sun nuna ba sa so. Garshe kaga an rabu dutse a hannun riga, dole ta nemi komawa gun iyayen. Hawwa Yusufu, yar asalin birnin Yamai ce na jamhuriyar Nijar, kuma shauƙin soyayya ya rufe mata idanu bayan da suka saba da wani saurayi, iyayenta kuma suka ce ba za su aura mata shi ba saboda wasu dalilai. Karshe dole ta guje wa iyayen ta auri wannan saurayi, wanda karshe ta ce ya jefa ta kogin nadamar da ya raba ta da gida, shi yasa ma take yin nadama.
3: Darasi na ɗauka, ina kan ɗauka, kullun cikin gani nake, saboda dalilin bijire magana iyaye kowa ya ƙi ni, na zama kamar abin kwatance. Na yi nadama wadda ba zan iya in faɗe ta ba dai, ina kukan zuciya tun hawaye yana yi yanzu na daina, shi ma mijin da na yi don shi yanzu babu, ba ƴaƴa.
4: Misali shi mijin juya miki baya yi bayan yin kai riga kin kun yi auren?
3: A ranar da aka kawo ni sai da ya dake ni, a ranar sai da ya mun duka.
4: Ba soyayya ku kai ba?
3: Kasan idan ango zai shigo yana taho da irin kaza haka, to shi kuma da ya tashi sai ya taho da kifi da biredi. Akan kawai na ce mishi kifi da biredi za mu ci a daren nan, wannan shi ne sanadi, sai da ya mun duka. Ai duk wani wanda kake tunanin zan je wai in ce ya neman min gafala a gurin iyaye ya ba su haƙuri, na je, amma babu wanda ya saurare ni.
4: Yanzu wani darasi kika koya?
3: Wani abun ne baya faɗuwa kamar yadda na gaya maka, amma dai iya abun da zan iya cewa zan iya ba wa mata shawara wadda daga ita sai faɗawa halaka. Duk abin da kuka ga babba ya ce kar ku yi, to kawai kar ku yi shi.
2: Shi ko Muhammad Nafi'u, ƴar yayansa ce ta yi musu irin wannan yankan ƙauna, suka zaɓa mata miji, ta ce ba ta san wannan ba. Karshe kotu ta tilasta wa iyayen, aka ɗaura mata aure a kotun.
5: Ba a jima ba ta fara zuwa gida, ya fara koratta. Karshe can dai da gasken dai ya kasa da riƙe ta, kuma ta ƙoƙarin ta dawo gida, kuma suka ce iyayenta suka ce wallahi ba su zauna ba.
2: To amma fa masana na cewar sau da dama akan samu matsala a kowane ɓangare, domin iyayen kan zaɓa wa ‘ya’yansu mazaje, amma kaga zaman ya ƙi daɗi. Barista Aisha Isa Yusuf lauya ce a Kano, ta ce dole kowane ɓangare ya yi abin da ya dace.
6: Abin da babba ya hango, yaro ko ya hau turmi ba zai hango ba. Su ma iyaye ya kamata su ma su aje san ransu, in dai har sun tabbatar cewar abu ne da yake da inganci kuma da yake da kyau.
2: A ƙarshe dai ta tabbata cewa dole iyaye su yi hattara wajen watsi da zaɓin ‘ya’yansu, hakanan su ma ‘ya’ya dole su girmama zaɓin iyaye. Idan aka yi haka sai kaga an gudu tare, an kuma tsira tare. Nasir Salisu Zango, DW Hausa daga Kano, Nigeria.
0: To Hajiya, kin ji abin da mutane ke fadi cikin wannan rahoton. Kamar me ya kamata su ma iyaye su duba don tabbatar da sun martaba zabin iyayensu ko kuma yadda za su fahimtar da su muhimmancin zabin da suka yi musu?
1: Wannan abin da ake matsawa a ce sai an tura yarinya ta je ta aure. Zama aure ba abin wasa bane, wanda dai aure yana so Allah ya sa mutuwa kawai za ta raba shi da mai gidan shi da iyalin shi. So amma a ce an matsawa mutum ya je dole miji ba zai ga dadin abin ba, sannan ita mata ma ba za ta yi abin da ya kamata ba. ƴaƴan su ma har sai su zama gayen da abin yake. Sun gane kullum tashin hankali da uwa da uba, to kaga yara ma sai su tarbiya mara kyau. Daga ƙarshe ma sai su kuma bayan ɗaya su ƙi goyon bayan ɗaya, wannan duk ba a kai ba. Saboda haka da Allah a riƙa bari wanda suka zaɓa da iyaka dai a bincika a jiya halayen shi, ya family ɗin shi kuma wato inda iyayen shi suke da komai su ana zaman lafiya. Don wasu yaran idan iyayen su kullum faɗa-faɗa, wasu kan ɗauki wannan su ma in san auren su ta faɗa. To ba haka ake so ba, a dai bincika a yi don a zauna lafiya.
0: Ta Hajiya Badiya, kafin ki amsa mana tambayar mu ta ƙarshe, bari mu saurari wannan labarin na magana daga bakin mai ita.
7: Labari na. Ni dai na ɗauki darasi ƙwarai da gaske a wajen ƙawata. Sakamakon cewar ta zo za ta auri miji, to yaron ya gaskiya yana shayi-shayi. Babata da babanta kowa ya ce gaskiya bai aminta da ta aure shi ba. Sai ta ce ita gaskiya shi take so. Suka ce to kawai sai suka kyale ta. Da ma suka ce ba za su ɗora auren ba, kotu ta je aka ɗora mata aure. Bayan an ɗora aure, lokacin ta samu ciki. Wallahi idan ya je yo shaye-shayensa, zuwa yake rinka takarwan cikinta, duka sosai yake yi mata. Sai ta kasa komawa gidansu, sai ta je gidan ƙawarta, kuma ita ƙawarta ta a hannun kakarsu take kwananta tara. Kawai sai kakarta ta ce ita gaskiya ta gaji da zamanta, ta zo ta je ta kai ta wajen iyayenta. Kuma aka je gurin iyaye suka ce su gaskiya ba za ta zauna musu a gida ba sakamakon wannan bijirewa umarni nasu da ta yi. Gaskiya maganin kada a yi kada a fara.
0: To sai mu ce Allah ya tsare gaba daya. To mecece mafita ga duk waɗanda suka shiga irin wannan yanayin, Hajiya Badiya?
1: Mafita ga kan wannan duk abu dai shine iyaka. Gaskiya yarinya in tana son wani a ƙara bincika sosai a batta, kuma ta lura da ita kanta yarinyan ma ta lura da masu zuwa ta ɗigurinta ko masu neman yi mata waya ko wani abu, don ta hanyar magana su ma za a iya gane akwai masu zuwa don ƙarya, akwai wasu kuma sai su zauna da gasken suke amma a ce ba a san su, amma akwai masu zuwa don ƙarya sai ne zama su ake so. Iyaye ku riƙa fahimta, Allah amana ya ba mu na 'ya'yan nan, saboda haka dole mu ɗauki amana, don wata ran mu ne wata ran ba mu ne ba.
0: To muna godiya kwarai da gaske Hajiya Badiya, magaji inuwa uwa a Najeriya, kuma a madadin sauran abokan aiki, Salihu Adamu Usman ke muku sallama daga DW Jamus. To madalla, yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba.
7: DW ra'ayin matasa. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku kan batun abubuwa da ya kamata matasa su kauce domin samar da shugaba na gari a zaɓukan da ke tafi na shekara ta 2027 a Najeriya. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jan abin da muke ɗauke da shi tare da ni Zainab Bilyamin Abdullahi.

To madalla. Ra'ayinmu na farko ya fito ne ta hannun bawa Abdullahi Maska. Yace gujewa yin aikin banga siyasa tare da kin karban na goro da zaben nagartattun ƴan takara shine babban abin da ya dace matasa su yi a zabe mai zuwa a Najeriya. Yin hakan ne kawai zai kawo nagartattun shugabanni a wannan ƙasa ta mu Najeriya kan madafin iko. Sai ra'ayin Garba na halikan ba. Yace duk shirin da matashi zai yi kafin wannan zaben Najeriya ya kamata ya zama shirin addu'a da kuma kaurecewa shiga duk wata tarzoma akan wani baragurbin dan siyasa a ƙasar mu Najeriya saboda yaran su da matan su suna can kasashen ƙetare suna hutawa sai dai su kalli yakin neman zaben a akwatin talabijin cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Sai ra'ayin Abubakar Kawu Girgir yace matasa su yi aiki tukuru sannan su yi aiki da gaskiya su yi iyayen su wajen ganin sauyi mai kyau ya samu domin goban su da goban bayan su. A gefe guda kuma su cire son zuciya da kwadayen abun duniya tare da kauracewa ƴan siyasar jari hujja. Matukar ƴan uwana matasa suka yi amfani da waɗannan shawarwari. Tabbas za mu kai ƙasar mu tudun mun tsira tare da bude sabon babi na ingantacciyar rayuwa. Sai ra'ayin Illa Gara daga jihar Maradiya Jamhuriyar Niger yace ni dai ra'ayina anan shine yadda yakin zaben Najeriya ke ƙara tunkarowa. Matasa su tashi tsaye akan neman ƴancin su da kuma zaben shugabanni masu adalci ga jama'a. Ya kamata matasa su kaurecewa fadan siyasa da aqidar jayayya akan dan siyasa. Sannan matasa su yi amfani da damar su ta zaben nagartattun ƴan siyasa masu kawo sauyi mai ma'ana, masu kuma kishin al'umma. Allah ya kawo shugabanni na gari. Sai ra'ayin Abbaraba mai addu'a yace matasa su yi hakuri da zalamar abin da za a ba su na korewa baki kuda su zabi cancanta. Masu ilimi daga cikin su wayar da kan al'umma da nuna musu muhimmancin zaben nagarta a shugabanci akan zaben da ake yi na amsar rashawa a zabi rashin cancanta. Daga karshe kar mu manta duk abin da muka yi wa kanmu. Mu ne zamu bada ba'asira na tsayuwa a gaban Allah. Sai ra'ayin Yusuf Aliyu yace su kauracewa yaudara irin ta ƴan siyasa wajen ba su makamai domin aikata ba daidai ba ga al'umma musamman ma ƴan adawar su. Kada a yaudare su da kuɗi ko wani abun duniya. Su tashi su nemi ƴancin su wajen zaben duk wanda zai kawo ci gaban su da jahar su da kuma ƙasar su baki daya domin dorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali.

Shirin ra'ayin matasa ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai ra'ayin Al-Mustafa Badamasi dan Sadau. Yace DW Hausa a matsayina na matashi ina bawa ƴan uwana matasa shawara da su guji shiga bangar siyasa saboda ba alheri a ciki. Kuma ina kira ga matasa su fito kwansu da kwarkwatar su yi zabe, kuma kada su zabi jam'iyya, su zabi cancanta. Domin yin hakan zai taimaka wajen samar da shugabanci na gari da zai kauda mummunan raunin rashin ayyukan yi da ake fama da shi ga matasa. Allah ya kawo mana mafita. Sai ra'ayin Jamila Abdullahi Saki Jiki daga jihar Katsina a Najeriya. Yace hakika matasa suna da muhimmiyar rawar da ya kamata su taka wajen siyasar Najeriya. Kira na ga ƴan uwana matasan Najeriya da su guji bangar siyasa ko kuma tada zaune tsaye da sunan siyasa. Domin kuwa duk abin da ya dadi bai kai zaman lafiya ba. Sai ra'ayin Lawal Sada Daura daga jihar Katsina a Najeriya. Yace a matsayina na matashi ina kira ga ƴan uwana matasan ƙasar mu Najeriya da su maida hankali wajen tsame hannu daga shiga gurbatattun ayyukan yakin neman zabe. Duba da yadda aka dauki tsawon shekaru ana amfani da matasa wajen yakin neman zabe ta hanyar ba su makamai da kwayoyi tare da hada musu fitina bayan nasara ta samu. Babu abin da ake tsinana musu na ci gaban goben su. Allah ya zaba mana mafi alheri a gare mu. Sai ra'ayin mu na ƙarshe a cikin wannan shirin wanda ya fito ta hannun Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa daga jihar Zamfara a Najeriya. Yace yayin da yanayin siyasar ƙasar mu Najeriya ta fara daukar zafi, lalle akwai bukatar ƴan uwan mu matasa da ake mayarwa ƴan bangar siyasa su yi taka tsantsan. Duba da a duk lokacin kakar siyasa ƴan siyasa sukan yi amfani da matasan domin biyan bukatunsu, wanda abin takeici da zarar bukatar su ta biya za su watse a maimakon su sama wa matasan ayyukan dogaro da kai. Don haka masu iya magana ke cewa daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. Allah ya kyauta. Allah kuma ya ba mu shuwagabanni masu kaunar mu, ba waɗanda muke kauna ba.

0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barka da maraice daga nan sashin Hausa na DW. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye a shafinmu na internet dw.com/hausa da DW Hausa Facebook da tashar mu ta YouTube da ma wasu tashoshin FM a wasu kasashen nahiyar Afrika. A shirin namu na wannan maraicen za ku ji a yayin da aka kada gangar siyasa a Najeriya, malaman addini na kira da ayi yakin neman zabe cikin lumana.
2: Duk mutum maganar da zai furta akan wani ya kiyaye mutuncinsa, ya kiyaye darajarsa, ya kiyaye kimarsa. Koda suna da sabani na siyasa, wata ran za a yi shiryawa. Koda suna da fahimta ta siyasa, wata ran za a iya batawa.
1: A jamhuriyar Niger kuwa wasan jifar ta ma ne ke ƙara bunƙasa, inda dattawa suka shige sahun gaba.
3: Kusan kowace region, kowane department yana da kungiyar shi da zai horo. Club masu rajista yamai ma ita kadai. Club 22.
1: Za ku ji yadda wata 'yar Kenya ta samu lambar yabo da Jamus ke bai wa 'yan Afrika a kowace shekara. Salihu Adamu Usman shi ne sunana. Barin haɗa ku da Khadija Ahmad Rufai mai labaran duniya a yau.
0: DW labarun duniya.
4: Jamus da Faransa da Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi alawadai da kalaman ministan Isra'ila kan Gaza. Spain za ta kwashe ƙananan yara 500 daga Fayuta zuwa babban yankin.

0: kasar. Mutuwar masu haƙar zinare a Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ya haura 100. Jamus da Faransa da Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi Allah wadai da kalaman ministan tsaron cikin gida na Isra'ila Itamar Ben-Gvir, wanda ya ce ya kamata Isra'ila ta kashe Falasɗinawa 30 zuwa 40 a Gaza a kowane dare. Kakakin gwamnatin Jamus ya ce kalaman Ben na cin zarafin bil'adama ne, kuma sun saba dokokin ƙasa da ƙasa. Ministan harkokin wajen Faransa ma ya bayyana kalaman a matsayin abin kyama da rashin tausayi, yayin da Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce kalaman abin ban tsoro ne masu hatsari kuma na tauye mutuncin bil'adama. Ben ya yi kiran ne a lokacin wata tattaunawa da wani tsohon wanda Hamas ta yi garkuwa da shi. Jamus da Faransa kuma sun yi tur da shirin Isra'ila na faɗaɗa matsugunanta a yankin yammacin kogin Jordan, suna cewa hakan na barazana ga yiwuwar samar da ƙasashe biyu wanda za su zauna a ɗaurawa da juna cikin lumana da kwanciyar hankali. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon zabtarewar ƙasa a wani wurin haƙar zinare a yammacin Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ya haura 100. Wani jami'in ƙungiyar agaji ta Red Cross da wani jami'in yankin sun tabbatar da hakan. Wasu daga cikin waɗanda suka tsira na cikin mawuyacin hali. Lamarin ya faru ne a safiyar Talata a ƙauyen Zamboye kusa da iyakar Kamaru, inda zabtarewar ƙasar ta binne masu haƙar zinaren. Jami'in Red Cross Gavis Ganargoro ya ce kawo yanzu an gano gawarwaki sama da mutum 100. Wani jami'in Majalisar Matasan Zamboye, Bertrand Biyang, ya ce ana sa ran adadin zai ƙaru saboda har yanzu wasu na ƙarƙashin baragwazai, yayin da ake neman wasu da su kaɓace. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.7 ya afku a yankin Flores na Indonesia a yammacin yau, a cewar cibiyar binciken kimiyyar yanayin ƙasa ta Jamus GFZ. Cibiyar ta ce zurfin girgizar ƙasar ya kai nisan kilomita 10 a ƙarƙashin ƙasa. Tuka da dai ku sha'afa, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Spain na shirin mayar da kimanin ƙananan yara 500 da suka shiga ƙasar ba tare da rakiyar iyayensu ba daga birnin Sayuta da ke arewacin Afrika zuwa babban yankin ƙasar. Ministar kula da masu hijira Elma Saiz ta ce za a miƙa yaran ga ƙungiyoyin kare haƙƙin yara da iyalai masu kula da yara a sassan ƙasar. Wannan mataki na zuwa ne bayan dubban 'yan cirani sun shiga Sayuta daga Morocco a ƙarshen watan Yuli. Rahotanni sun ce mutane 83 ne aka gano gawarwakinsu a teku, yayin da ƙungiyoyin gaji ke cewa adadin waɗanda suka mutu ya fi 100. Hukumomi sun ce sama da yara 2000 da suka shiga Sayuta ba tare da iyayensu ba aka gano, lamarin da ya ƙara wa hukumomin yankin matsin lamba. Babban taron tattalin arziki na duniya na ci gaba da kokarin ganin shugabar babban bankin Turai Christine Lagarde ta karbi ragamar shugabancin kungiyar. Rahoton Bloomberg ya ce an tattauna batun ne a wani taron kwamitin gudanarwar kungiyar wanda aka gudanar a wannan makon. An ce Lagarde tana da niyyar karbar mukamin, amma tana son tabbatar da cewa an warware gaba ɗaya rashin jituwar da ta kunno kai tsakanin kungiyar da waɗanda ya kafa ta kuma tsohon shugabanta Klaus Schwab. Sai dai kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce bai samu damar tabbatar da wannan rahoto ba. Kamfanin man fetur na Amurka Crossover Energy ya kusa kammala tattaunawar jeniyoyin haƙo mai a Venezuela da kamfanin man ƙasar PDVSA, mallakin gwamnati da ma'aikatar man fetur ta ƙasar. Shugaban kamfanin Eric McCready ya bayyana hakan ne a wani taron masana'antar mai da aka gudanar a Houston. Crossover Energy ya samu iko da wani kamfanin da ke aikin haƙo mai a gabashin Venezuela domin faɗaɗa ayyukan sa a ƙasar mai arziki, wato a ƙasar mai arzikin man fetur. A farkon wannan shekara kamfanin ya taba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin Venezuela, wadda ta buɗe hanyar tattaunawa kan damar zuba jari a ɓangaren man fetur. Wani kamfanin man fetur ɗin na Amurka, Hunt Oil, shi ma ya ƙulla yarjejeniya da gwamnatin Venezuela a wannan makon, wadda ta ba shi damar shiga wasu rijiyoyi guda biyu na kan tudu. To, iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: To, sai kuma a zagaye na biyu idan Khadija Ahmad Rufa'in ta sake dawowa da wasu labaran duniyar daga DW Hausa.
2: DW harkokin yau.
1: To, a rahotannin namu za ku ji shekaru 6 bayan hambarar da gwamnatin Bubakar Keita, har yanzu Mali na fuskantar tsadar rayuwa da matsalar lantarki. Zambia kuwa ta fada cikin tsaka mai wuya ne na zargin amfani da makamai yayin siyasa. Muna kuma tafi da shirye-shiryen tabaka lashe da kuma mutum da duniyarsa. Amma bari mu yaye kallabin shirin daga batun siyasa a ƙasar Afrika da ke tunkarar zaɓe baɗi. Jam'iyyun siyasa a Najeriya sun kada gangar siyasa bayan dage takunkumin yakin neman zabe a yau Laraba. Hukumar zaben kasar INEC ce dai ta sahalewa yan siyasar fara yakin neman zabe tare da bukatar su kiyaye dokoki da aka gindaya. Daga Abuja ga rahoton Uwais Abubakar Idris.
3: Yan siyasar Najeriya dai sun shiga doki da murna jim kadan bayan da hukumar zaben kasar ta dage haramcin yakin neman zabe. Ga yan takarar neman shugaban Najeriya da yan majalisun dokokin kasar na tarayya kamar yadda yake kunshi a dokar zabe ta kasar wacce ta halattawa yan siyasa su fara yakin neman zabe ana kwanaki 150 kafin waɗannan zabubbuka da za a yi a ranar 16 ga watan Janairu mai zuwa Malama Zainab Aminu jami'ar yada labaru ce ta hukumar zabe a Najeriya
4: duka jam'iyyun siyasa da yan takara na shugaban kasa da yan majalisun tarayya dama ce gare su na su fito su yada manufofin su su fadi alƙawura da muradin da suke so su isar ga jama'a idan har suka samu daman samun wa'annan kujerun
3: hukumar zaben dai ta bayyana hasashen samun masu jefa ƙuri'a da za su kai miliyan 100 a zaben da za a yi a watan Janairu mai zuwa Tuni yan siyasa suka dau harama domin nabi ta haida kwatocin wasu daga cikin jam'iyyun siyasun da ke Abuja inda naga al'amurra sun kankama koda a dandalin hada kai na Najeriya da ke Abuja hotunan yan siyasa ne da kada-kade da rairaye na iski ana ta yi Malam Faisal Kabiru shine mai magana da yawun jam'iyyar ADC ta yan adawa a Najeriya
5: to wannan abun farin ciki ne abin da muke fata shine ita gwamnati komi yana hannunta idan gwamnati ta yakin neman zabe yanda ya kamata ba tare da cin mutunci ko tursasa mutane ba idan kuma gwamnati ta ce ba ta yakin neman zabe na cin mutunci na duk abin da gwamnati take tunani ba ta yi akan wannan yakin neman zaben a shirye muke mu ma za mu yi sa idan sun shirya a yakin neman zabe yanda ya kamata to mu ma a shirye muke
3: to sai dai hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta ce a hir domin akwai sharuɗa da aka tanadar kan yakin neman zaben wanda take buƙatar yan siyasa su kiyaye da su kamar yadda malama Zainab Aminu jami'ar yada labaru a hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta yi makarin haske
4: kada a ringa amfani da kalmomi na batanci ko cin zarafi ga jam'iyya ko dan takara ko ga wani addini ko wani sashe ko wani yare a lokacin da ake gudanar da yakin neman zabe haka nan ba a amfani da yan bangan siyasa a lokacin da ake yakin neman zabe ba a amfani da wuraren ibada ko ofisoshin yan sanda ko ofisoshin gwamnati domin yakin neman zabe
3: duk da murna na kaiwa ga wannan mataki a yanzu ga mafi yawan jam'iyyun yan adawan na koken halin da suka shiga a daidai lokacin da suka shiga yakin neman zaben Dr. Hakim Baba Ahmad shine shugaban jam'iyyar PRP a Najeriya
6: hakanan da mu shiga wannan campaign annu daya aba daure a baya da kafa daya muna da dingishi a ce kuma an bi mu kuma da fita da kulle an sako maka yan banga saboda an fi ka samun kudi irin su
3: yakin neman zabe a Najeriya dai ya kasance cike da kalubale mai yawa musamman amfani da addini da bambancin al'ada da kuma cusa yan banga da zauna gari banza da akan samu tashin hankula Uwais Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja Najeriya
1: To a yayin da a wannan Laraba din ne hukumar zaben Najeriya ta bude kofar fara yakin neman zabe domin shiryawa zaben 2027 fitaccen malamin addinin Islama Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya buƙaci yan siyasa su gudanar da yakin neman zabe cikin mutunci ba tare da wargaza kan ƙasa ba Zaharuddin Umar Dutsen Kura ya tattauna da shi a yayin wata ziyara da malamin ya kawo ofishin DW Hausa da ke nan Jamus inda ya fara da bayyana yadda ya kamata a yi yakin neman zabe bisa mahanga ta addinin Islama.
7: Duk mutum maganar da zai furta akan wani ya kiyaye mutuncinsa, ya kiyaye darajarsa, ya kiyaye kimarsa. Koda suna da sabani na siyasa, wata ran za a yi shiryawa. Koda suna da fahimta ta siyasa, wata ran za a iya batawa. Ana batawa a siyasa ana shiryawa ana kuma zama wataran ba a tare wataran a dawo ana tare saboda haka duk yadda za a kiyaye mutunci a kiyaye daraja a kiyaye kima a kiyaye girma duk abin da mutun zai fada akan abokin adawa ba laifi ka soki manufofin mutun ba laifi ka soki aikan mutun amma cin mutunci dai hada da iyaye ko da dangantaka ko da kabila ko da addinin mutun ko da mutuncin mutun ko da wani abu da bai taba gabata a rayuwar mutum mai kyau ko mara kyau ko batanci ko kage ko sharri ko bata suna waɗannan duka ba siyasa bane a matsayin mu na musulmi ko mutum ba musulmi bane ai yana da daraja yana da kimar da za a kiyaye masa ita saboda haka kullum muna wa ƴan siyasa ba da shawara akan wannan har yanzu haka ma muna da bita da muka shirya wa sojojin baka wanda hukumar hizba za ta jagoranta
8: wanda suke
7: fitowa a radio suna su soki yawa
8: yawa
7: ko su tallata su muna da shirin zamu shirya musu bita na dukkan jam'iyyu gaba daya zamu gayyace su mu zauna da su mu gaya musu cewa don Allah a tsaftace baki a tsaftace magana a tsaftace lafuza a yi siyasa mai ma'ana
8: mecece matsayinka ne kan yadda malamu addini suke shiga cikin harkokin siyasar nan ku tallata dan takara ko kuma ku soki dan takara
7: to shi wannan ra'ayi ne da fahimta ko akwai ra'ayin sa da fahimtar sa mutukan mutun dan Najeriya ne kuma ya yadda zai shiga ko ya yadda ba zai shiga ba ra'ayin sa ne da fahimtar sa shi yasa kaga ai bangaren abokan zaman mu akwai wanda ya taba yin vice president amma kuma kaga yana da coci yana da mukami babba malami ne akwai wanda ya taba neman vice president wanda daga Lagos ko Bakar kwai ya taba nema shi ma yana da coci yana da mabiya haka wani ya taba yin shi ma vice president a wata jam'iyya wanda bata ci ba shi ma yana da coci yana da mabiya saboda haka tunda ba a haramtawa wani bangare na addini su shiga siyasa ba wani bangare ma ba za a haramta masa su shiga ba sai dai kawai abu biyu ne duk malamin da ya tashi daga harkan malanta ya shiga siyasa to kaga dole abubuwan da za su biyo baya na siyasa sai fa in zai iya jure musu za su maka mu'amala irin ta siyasa ba irin ta malamin addini ba to lokacin da kuma zaka ce za a wa malami mu'amala irin ta siyasa ba irin ta malanta ba to dole zai ji maganganun da bai taba ji ba zai ga abin da bai taba gani ba
8: bayan nan ana magana akan muslim wato malamai ku malaman ne wasu suke cewa ga ra'ayi zabe bisa musulunci tun indai karka zabo wani dan takara sai musulmi dan uwanka kai kana goyen bayan irin wannan zabe bisa duran addini ko ku kana goyen bayan wato a tafi da Najeriya yadda take
7: shi ka san siyasa shi yasa nake ga maka ai in ka ce ai kaza kaza kaza to ka zama dan kaza kaza mu kuma shine muna son mu gyara siyasa ne mu gyara tunanin ƴan siyasa ba wa za a zaba ba me zai yin an zabe shi ko da haka ra'ayin ƴan Najeriya ne su zabo wanda suke so idan musulmi musulmi yayi musu su zaba in kirista kirista yayi musu su zaba in kirista musulmi yayi musu su zaba in musulmi kirista yayi musu su zaba amma ba za ka zo ka kafirta mutum ko ka ce yayi laifi a lokacin da yake zaben musulmi musulmi ko yake zaben kirista kirista ba
9: amma mallan kuna zauna da sauran abokanka na aiki kenan mallan sauran malamai ku tattauna wannan
7: ra'ayin kenan
8: misali ku to misali ko da bayan
7: fage a baka gane ba
8: mallan wane kaje kana kaza haka
7: ai ba wanda ya laifi babu wanda ya laifi
8: wanda yace muslim muslim
7: duk wanda ya laifi wanda yace kai muslim muslim ba wanda yawa wani laifi ra'ayi da ya fahimta ni a gure na wanda yace ai muslim muslim bai wa kowa laifi kai laifi shine kake musulunci kana musulmi
1: fitaccen malamin addinin Islama a Najeriya Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kenan to sai ku tara a shafukan mu na sada zumunta na DW Hausa za mu saki bidiyon wannan tattaunawar to idan muka nufi mali shekara 6 kenan da kawar da gwamnatin marigayi Ibrahim Bubakar Keita inda wani gungun matasan manyan sojoji ya kwace mulki da karfi wannan mataki ya biyo bayan wata zanga-zanga ce da al'ummar kasar suka shafe sama da watanni biyu suna yi gargashin jagorancin kungiyar hadaka ta M5RFP to sai dai bayan waɗannan shekaru 6 har yanzu ana ci gaba da fuskantar wasu matsalolin yau da gobe na zamantakewar al'umma irin su tsadar rayuwa da kuma katsewar lantarki duk da cewa lamuran sun fara inganta a baya-bayan nan Yakuba Umaru mai gizawa ya hada mana rahoto akan wannan batu
10: tarin daddasan mutane haka sari matasa ne ya mamaye titunan babban birnin Bamako a yayin zanga-zangar M5 RFP a wancan lokaci wato shekaru 6 da suka gabata kenan Bubakar yana daga cikin matasan wannan lokaci kuma ya ce yana ganin matsalar makamashi a Mali, ita ce babbar raunin gwamnatin rukun ƙwarya ƙasa a halin yanzu.
11: To siki ma bukun marki sai la coupure d'électricité qui perdu de public.
10: Yace abin da ya fi bani mamaki shine matsalar wutar lantarki da aka shafe sama da shekaru hudu ana fama da ita, wacce ta taba mu sosai kuma take ci gaba da yin tasiri akan mu, amma abubuwa na inganta kwanan nan. Muna fatan hakan zai ci gaba kuma abubuwa za su ƙara
11: sa perdure puis que ça s'améliore davantage.
10: To sai dai Safiyatu a nata bangare ita ma da take matashiya a wancan lokaci ta yaba da jajircewa hukumar rukun ƙwaryar na inganta harkokin tsaron ƙasar, amma ga wata ɗaliba mai karatun digiri a jami'a tsaro kaɗai bai isa ba.
12: Tout est devenu cher et pourtant les salaires n'ont pas bougé. C'est le même salaire mais on paye.
10: Tu comment y est ça? Amma albashi bai canza ba. Yana nan yadda yake a baya. Farashin kayayyakin masarufi ya kusa rubunyawa. A sakamakon haka wasu abubuwa da yawa da muke yi a baya yanzu sun fi ƙarfin mu. Tabbas an yi kokari a fannin tsaro, amma babu makawa tsaro yana tafiya kafada da kafada da tattalin arziki.
12: La sécurité ça combat avec l'économie. Mais si la sécurité est assurée que l'économie n'est pas assurée, ça a un goût inachevé en fait.
10: Kuma dai ga Jibril masanin zamantakewar al'umma, mutane sun nuna hakuri akan mabambantan matsaloli da kasar ke fuskanta.
13: Bon, après 6 ans, ce que je peux dire, c'est la résilience des populations, parce qu'en réalité...
10: Ici, bayan shekaru shida na mulkin rukun ƙwarya, abinda na rike daga wannan shine juriyar al'umma, domin a zahirin gaskiya da matsalar makamashi da ta man fetur, gaskiya jama'a sun fuskanci matsaloli, wato isar da hajojin kasuwancinsu da wadatar da ƙasar da kayayyakin masarufi. Farashi na ƙara tashin goron zabi, walau shinkafa ko albasa ko man fetur. Sai dai domin samar da mafita ga tarin bukatun 'yan kasar, hukumomin rukun ƙwaryar na Mali sun bayyana aniyarsu ta mai da hankali daga yanzu kan bunƙasa tattalin arziki ta hanyar shirye-shiryen saka jari da yin amfani da kudaden shiga na ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ƙasar ke da su don samar da ababen more rayuwa da tallafin kai tsaye ga mutane sama da miliyan ɗaya da suke cikin halin bukata. A ranar 18 ga watan Agustan 2020 ne dai aka fara da jiwa harbe-harben wasu sojoji a barikin soja ta Sundiya take ta da ke kati, inda har suka karɓe iko da ita kafin daga bisani su nihi babban birnin Bamako. An kama manyan jami'an gwamnati da dama, sojoji da farar hula, tare da shugaba Ibrahim Bubakar Keita da kuma Prime Minister Sabo Bu Cisse, inda aka ta sake su zuwa kati. Sai dai a daren 18 ɗin wayewar 19 ga watan Agusta, an ga tsohon shugaba Ibrahim Bubakar Keita a kafar talabijin ta ƙasa, inda ya sanar da murabus ɗinsa tare da rushe gwamnatinsa da kuma majalisar dokoki. Yana mai kare matakin nasa da ƙoƙarin kiyaye duk wata arangama da ka iya haifar da zubar jinin jama'a. Faduwar gwamnatin ta IBK ta buɗe wani sabon babin siyasa a ƙasar ta Mali, inda aka kafa gwamnatin rukun ƙwarya ta farar hula ƙarƙashin jagorancin Ba Nandai a matsayin shugaban ƙasa tare da Asimi Goita a matsayin mataimakinsa, kafin daga bisani ya ɗare kujerar shugabancin ƙasar a watan Mayun 2021 sakamakon samun canjin gwamnati.
1: An gaida Yakuba Umaru mai gizawa. To a can Zambia ma dai wata matsalar ce, saboda ƙasar ta fada cikin halin tsaka mai wuya na zargin amfani da makami domin tayar da tarzoma da yin katsalandan cikin harkokin tattara sakamakon zaɓe. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Hakainde Hichilema ya lashe zaɓe. Wannan ya sa ana nuna damuwa game da makomar demokradiyyar ƙasar. Rejana Munir Yahaya ta duba mana batun a rahotonta.
14: Gwamnatin ta Zambia ta sanar a ranar Lahadi cewa 'yan sanda sun kama mutane 11 ciki har da 'yan adawa 6 a wani samame da ta ce ya kai ga gano ayyukan wata ƙungiya mai kama da ta mayaka. A cewar sanarwar gwamnati, an gudanar da kaman ne a daren Alhamis. Sanarwar ta ce an samu waɗannan mutane ɗauke da manyan makamai na soja, harsasai da sauran kayayyaki da za a iya amfani da su wajen tayar da tarzoma. Babbar jam'iyyar adawa ta National Reconciliation Party for Unity and Progress NRPUP ta ce an yi harbe-harbe yayin samaman, wanda aka kai gidan ɗan takararta na shugaban ƙasa Brian Madumbile, Jam'iyyar ta bayyana cewa ba za ta lamunci abinda ta kira zarge-zargen ƙarya daga gwamnati ba da ke neman shafawa jam'iyyar NRPUP ko shugabannin ta kashin kaji cewa suna da hannu a ƙoƙarin tada tarzoma a ƙasar. Dan takarar jam'iyyar Adawa Mundubile ya ce jami'an tsaro ɗauke da makamai sun afka gidansa bayan zaben abinda ya bayyana a matsayin yunkurin kashe shi. Sai dai hukumomin sun musanta waɗannan zarge-zarge. Ministan harkokin waje mai barin gado Mulombo Haimbe ya shaidawa DW cewa an tuhumi mutanen da aka kama kuma za su gurfana a gaban kotu. Kaman dai ya zo ne a lokacin da ake takaddama kan zaben. Hukumar zabe ta Zambia ECZ ta dakatar da kirga ƙuri'u na kusan sa'o'i 6 a ranar Juma'a bayan rahotannin tashin hankali da kai hari kan ma'aikatan zabe. An ci gaba da kirga ƙuri'un bayan hukumar ta sanar da cewa an shawo kan barazanar tsaro kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya ruwaito. Mundubile ya ce dakatar da kidayar ƙuri'un ta ba da damar yin magudin sakamakon zaɓe, amma jam'iyya mai mulki ta United Party for National Development UPND ta ƙaryata hakan tana mai cewa yana ƙoƙarin lalata amincewar jama'a ga tsarin zaɓen. Haka kuma irin waɗannan damuwa sun fito daga ƙungiyar Bishop-Bishop na Katolika ta Zambia wadda ta buƙaci hukumar zaben ƙasar da ta bayyana dalla-dalla kuma a fili yadda aka kula da kowane akwatin ƙuri'a da kuma takardar ƙuri'a da abin ya shafa. Ta kuma buƙaci a bayyana a fili duk wanda aka tsare da kuma inda ake tsare da shi. Ƙungiyar Raya Ƙasashen Kudancin Afirka ta ce dakatar da ƙirgen ƙuri'un ya jawo shakku da fargaba tsakanin masu zaɓe da 'yan siyasa. Tawagar sa ido ta EU ta bayyana cewa an gudanar da yakin neman zaɓe ne a cikin ƙuntataccen yanayin demokradiyya. Tana mai nuni da rahotannin tsoratar da 'yan adawa hana wasu tarukan yakin neman zaɓe, sauye-sauyen dokokin zaɓe a ƙarshen lokaci da kuma rashin daidaito da ya amfani jam'iyyar mai mulki. Babban mai sa ido na EU, Michael McNamara, ya kuma yi nuni da irin ribar da shugabannin da ke kan mulki ke samu, tare da nuna cewa kafafen yada labaran gwamnati sun fi nuna goyon baya ga gwamnati, lamarin da ya takaita wasu muhimman 'yancin demokradiyya. Wannan rarrabuwar kawuna ta siyasa a Zambia na da alaka da sauyin mulki a 2021, lokacin da Hakainde Hichilema ya kayar da tsohon shugaban kasar Edgar Lungu. Tun daga lokacin magoya bayan tsohuwar jam'iyyar Patriotic Front PF suke zargin gwamnati da bibiyar abokan hulɗar Lungu ta hanyar kamawa da bincike. A gefe guda kuma gwamnati tana cewa tana neman tabbatar da gaskiya da adalci kan zargin cin hanci da rashawa da amfani da iko ta hanyar da bata dace ba a zamanin mulkin PF.
1: To an gaida Rijana Munir Yahaya da wannan rahoton. Wata 'yar ƙasar Kenya mai taimakawa al'umma da kyautata zamantakewar iyalai ta samu lambar yabo ta bana da Jamus ke bayarwa ga 'yan Afrika da suka nuna ƙwazo wajen ci gaban al'umma. Wawira Njiru ta samu lambar yabon ce bisa hidimar ciyar da dubban ɗaruruwan ɗalibai abinci a makarantu a Kenya da kuma taimakawa ƙananan manoma. Abdullahi Tanko Bala na ɗauke da ƙarin bayani.
15: Gidauniyar Jamus ta tallafa Afirka za ta bayar da lambar yabon ga Wawira Njiru, mace mai kamar maza wadda ta sauya rayuwar ɗalibai ta hanyar ciyarwa a makarantu a dukkan sassan ƙasar Kenya. Ta fara ne da ciyar da ɗalibai 25. A yau ƙungiyarta mai suna Food for Education, ma'ana abinci domin tallafa wa ilimi, na ciyar da ɗalibai 6,600 a makarantu fiye da 1,900. Fiye da kashi 80 cikin 100 na abincin tana saye ne daga hannun ƙananan manoma, inda ta samar musu da amintacciyar hanyar sayar da kayansu, yayin da waje guda kuma take taimakawa ɗalibai da abinci akai-akai. Tsawon lokaci ana kallon tsarin ciyarwar a makarantu a matsayin taimakon jin ƙai ko sadaka, amma a cewar Injiru sun nuna tsarin yana iya zama hanyar tattalin arziki da zai taimaki rayuwar iyalai. Za dai a yi bikin baiwa matashiyar mai shekaru 35 da haihuwa lambar yabon a ranar 4 ga watan Nuwamba a birnin Berlin. Shugaban kwamiti mai zaman kansa na tantance ba da lambar yabon kuma daraktan sashen Afirka na tashar DW Klaus Steker ya ce ta hanyar ƙungiyar da wacce ta samu lambar yabon take jagoranta ta sauya fasalin taimakon jin ƙai zuwa tsarin ciyarwa mai nagarta a makarantu da kuma ƙarfafa tattalin arzikin iyalai. Shiteka ya ce tsarin ƙungiyar F4E wata hanya ce ta maslaha da Afirka za ta warware matsalar ta adabi duniya. Ya ce gidauniyar Jamus ta tallafa a Afirka ta sake zaɓar wata matashiya mai ƙarfin zuciya wacce ta dage wajen cimma burin ta sanya a gaba, inda ta zama abin misali ga dubban jama'a 'yan Afirka masu ƙwaƙwarar ƙuduri da hangen nesa. Shirin ciyarwa dai ya dogara ga haɗakar hanyoyin samun tallafi, yayin na bada wani kaso ta hanyar gudunmawa da kuma tallafi daga gwamnati da take tsokaci kan lambar rabon da ta samu. Injiru ta shaidawa DW cewa wannan wata babbar karamawa ce a gare ta da kuma kungiyar Food for Education baki daya. Tace ma'aikatan kungiyar su kimanin 6,000 a kullun suka waye gari. Babban abin da ke zakatan su shine tabbatar da cewa yara sun samu abinci, aikin da ke bukatar juriya da jajircewa wanda suka shafi shekaru suna gudanarwa. Wawira Injiru ta kara da cewa ta hanyar kungiyar ta wanda yanzu take taimakawa gwamnatoci shirye makamantan waɗannan tsare-tsare, ta samu hanyar maslaha da ta dace da zahirin lamura na rayuwar Afirka. Gidanniyar DAS da ke bada wannan lambar yabo ba ta siyasa bace. Kudarinta shine fito da manufofin Afirka tare da bayyana su cikin al'amuran rayuwa da zamantakewar al'umma a Jamus. Tun daga shekarar 1993, Gidanniyar ta bada lambar yabo ga ɗaiɗaikun mutane da kasashen Afirka waɗanda fikirarsu da ayyukansu suka taimaka wajen samun maslaha ga batutuwa da dama na duniya da kuma kyakkyawar makoma ba kawai a kasashen su na asali ba. Lambar yabon ta shura ga wasu fitattun mutane a Zambia da Kamaru da kuma Saliyo a 'yan shekarun baya-bayan nan. Ministar Kauncin Tattalin Arziki da Raya Kasashe ta Jamus, Rim Albali Radovan, za ta gabatar da kyautar lambar yabon a ranar 4 ga watan Nuwamba a babban zauren taron haɗaka a Berlin.
1: Abdullahi Tankobala kenan. To a jamhuriyar Niger, wasan jifar ta mana bunƙasa a shekarun baya-bayan nan a tsakanin al'umma a ƙasar. Wasan wadda Niger ta gado daga turawan mulkin mallakar ƙasar Faransa ta fi karɓuwa ne a wajen dattawa. Wakilinmu Aimai Gazali Abdu Tasawa ya halarci wasu daga cikin filayen da ake gudanar da wannan wasa a birnin na Yamai, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
16: A kowane marece na Allah dai, gwamman 'yan wasan jifar ƙwallon tamane da aka fi sani da petanque ke hallara a filayen wasanni inda suke kwashe awoyi suna fafatawa a bisa ƙalubalantar juna a kyauta ko kuma saka kuɗi domin lashe su. Malam Mustafa Ibrahim, ɗaya daga cikin ma'abota wasan jifar tamar, ya yi mana ƙarin haske kan tsarin gudanar da wasan.
17: Wasan jifar tamar wanda ake cewa petanque da Faransa, ana iya yin shi kashi uku. Akwai mutum biyu suna iya kowa da tama uku, akwai mutum biyu mutum huɗu kenan kowanne da tama uku, kuma akwai mutum uku ko wata yake mutum uku da tama biyu wanda ya samu 13 ne ya kasa. Wata ran a ce 11 shi ne maki. Yanzu kamar nan wannan wasan da ake manan gasa inda muke tare rankin ƴan sadarsa a Yamai, gasa ce ake ta mutum ekip biyu, wanda ka kuɗin shi, wanda ka kuɗin shi a gama, ai wanda ya kasa shi ya ci kuɗin
16: kanan. No, misali
17: ana mu anan gurin akwai masu wanda suke sa haci duk ekip kowa kai ka shi kamar sun ne ka shi kamar sun a gama, wanda ya ci ya ci kaɗai. Akwai wanda anan Yamai har an samu shika 500,000 wanda ya ci shi miliyan guda. Wannan wasan haka ke tafiya, tunda wasan ne ya kumshi ko manyan mutane, manyan ƴan boko da manyan jami'an gwamnati da masu hannu da shuluma duka da ƴan kasuwa ma ƴan kasuwa duk wasan cikin akwai cikin wasan. Anan akwai ministeri, akwai konseil na president, akwai konseil na minista, akwai inspector, akwai director general, duka wannan wasan su ne ma ƙarfin wasan.
16: Wasan jifar tama na zama a yau babban ginshikin sada zumunta da haɗa kan al'umma a ƙasar ta Niger ta hanyar gasanni daban-daban da ake shiryawa a kowace shekara a yankuna daban-daban na ƙasar. Kun Malam Ino Salutu, tsohon malamin makaranta da ya ritaya, kana ɗaya daga cikin shahararrun 'yan wasan petanque a ƙasar ta Niger, ya bayyana irin ci gaban da wasan ya samu a ƙasar a shekarun baya-bayan nan.
18: Petanque nan Niger, gaskiya ya bunƙasa, ya zama abun ban sha'awa saboda ya gama Niger gaba ɗaya. Kusan kowace region, kowane department yana da kungiyar shi da jihon club masu register, Yamai ma ita kaɗai club 22, kuma duk kowa yana sayan lololi na kare ana yi da su, ana championnat national, ana sa kofi, ana sa kuɗi. Dan kyautar da ake ci yana tahiya tun daga miliyan ɗaya da ɗan ƙasa ga haka nan.
16: E, za ka dai Niger na da babbar ƙungiyar wasan jifar ta mata ƙasa wacce kuma ta sha wakiltar Niger a wasannin ƙasa da ƙasa. Malam Abdu Futa na ɗaya daga cikin zakarin 'yan wasan Niger da ya taɓa wakiltar Niger ɗin a wasannin ƙasa da ƙasa.
19: Na taɓa cin kufin ake ce ma Concorde, babban kufi ne na Niger a Berlin, kuma bayan wannan na yi ekip national tun 2018. Mun kai yi Abidjan, kai yi Dakar, kuma 2024 mun kai championnat d'Afrique Maroc, inda Congo ta ci mu a wasan ƙarshe na wanda ake ce ma Coupe des Nations.
16: To a ƙarƙashin shi wannan wasa da tafi ne daga ci, akwai wani alheri za a iya cewa ka samu?
19: Alheri suna da yawa, tunda dai na taɓa samun kyauta miliyan guda.
16: Ko koda shike cewa zuwa yanzu dai kusan maza ne kacokam suka yi kaka gida akan wannan wasan jifar ta ko fitank a kasar ta Niger. To amma waɗansu bayanai na cewa an fara samun kwarorin ƴan mata kai har ma da mata da suka fara shiga ana fafatawa da su a wannan wasa a waɗansu yankunan kasar. Gisali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Niger.
1: To da rahoton Gazali muke kammala rahotannin wannan maraicin, sai dai wannan shirin na zuwa muku ne a dw.com/hausa, babban shafinmu na internet kenan da kuma sauran shafukan sada zumunta.

0: Wato madalla labari in barku da fagen shirye-shiryen mu zamu fara ne da shirin mu na al'adu sai kuma mu kawo muku shirin mu na muhalli.
1: DW taba kalashi.
2: Batun mayar da sadaki bayan mutuwa aure a jamhuriyar Nijar ya janyo zazzafan muhawara tsakanin al'umma musamman ma na garin Gaya a jihar Dosu. Bayan zargin maza da amfani da wannan dama wajen musguna matansu ta hanyar abin da matan ke cewa auren ɗanɗano ne kawai. Ku biyo mu don jin yadda batun yake. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Bisa tsarin rayuwa da kuma al'ada akan kulla aure da zarar fahimtar juna ta tabbata tsakanin masoya biyu. Domin zama mata da miji wanda fatansa shine mutuka raba wato takalmin kaza. To amma a baya-bayan nan batun rabuwar aure ya zama maudu'in tattaunawar yau da kullun a garin Gaya na jamhuriyar Nijar. Sanadiyar biyan dukiyar aure ko sadaki da maza ke tururuwar karɓa daga hannun matansu don datse igiyar auren. Lamarin da ya yamtsa hazo har ma ake faɗi tashin neman sanin gaskiyar haƙiƙanin abin da ke faruwa. Ga ma wata mata da irin wannan ibtila'i na sakin aure ya shafa bayan ta biya kuɗi lakadan. Wadda kuma muka sake sunanta.
3: Na maida mishi kuɗin armin shi saboda na neme shi ya sake ni. Yace sai na biya shi kuɗin armin shi. Tun da dibe yanzu wasu maza suna wulakanta matan don ta maida musu kuɗin armin su. Kamar in sun gaji da ita sai su sauya mata. Ka sauya mutum dole ko kana neman saki. In mutum ya nemi saki sai su ce hawai a biya su kuɗin su.
2: To ko ina masu fafutukar kare haƙƙin mata a daidai lokacin da wannan al'amari ke faruwa? Tambayar kenan da muke neman samun amsa daga bakin Malama Sharifa Gaya, wadda ta yi shuhura a wannan ɓangare kasancewa ta jagora a gamayyar ƙungiyoyin kare mata a garin.
4: Armin ga da ake nan gari ta armin mace ko ta aihuwa biyar da za a armin nan zai rabuwa, namiji ya ce ma mace sai ta biya mai kuɗin armin, kuɗin sadaki. Ni na ga kamar mai da kai baya ne ma. Mace da ka arme ta, ka kawo ta gida har ta aihu, ran da za ku rabu ka ce ta biya, ni za ta biya maka. Yaran nan da ta aihu ya za ka yi? Kana maida ta yanda ka ɗauko ta gidansu? Shi nake son tambaya in shi. In an ta yi wajen shari'a, saboda yaya ba a jayayya. In dai uba yake sai an biya mai kuɗin sadaki. Kawai gaban malamai da kowa a sake ma yara sunan uba, ba komai. Yawan na sake ka, kai da namiji, ka san abin da zai fita gabacinka. Ke kuma mace, ki san zaman da za ki zama da mijinki na ladabi da biyayya.
2: A duk lokaci irin wannan ƙalubalen rayuwa mata kan yi ƙoƙarin tallafar juna, tunda an ce ciwon ƴamace na ƴamace ne. Wannan ne dalilin da ya sa ƴar gwagwarmaya kuma ƙwararriya a fannin zamantakewar iyali, Malama Hauwa, ta ce haƙiƙa tana da abin faɗi akan wannan sha'ani.
5: Allah mafi sarki yana cewa falan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, ba za ku yi adalci ba tsakanin matanku ko da kun yi kwaɗayin yin haka, ba za ku yi adalci ba 100%. Amma kuma sai Allah ya ce to falata milu kullal maila, kar ku karkata iyaka dukkan karkata, ka karkace gaba ɗaya ka koma wancan kote, ka tsani wagga dan dai kana son ta gusa ta maido maka kuɗinka ko kuma kawai dan dai ba ka son ta. Fata zaruha kal mu'allaka, karka barta kamar abin da an karata yi. Yanzu abin da baka bukata karata yi shi ai baka koma wajen shi. Saboda haka maza su ji tsoron Allah, mata su wata tsoron Allah. Wallahi ku sani arme ibada ne, kuma mata nan da kun ka ɗauko amana ce tsakaninku da su. Allah zai tambaye ku, ka rabo mace da uwayenta da ubanninta da danginta da kowa da kowa, ka kawo ta gidanka ka aje, kuma sannan ka musguna mata kai da kanka, ka san bata cancanci musgunawa ba.

0: wai shin ta yaya ma wannan al'amari ke faruwa har ake kaiwa ga cimma matsaya? Wannan ta sanya shirin ya garzaya masarautar garin Gaya, tunda masu rike da sarautun gargajiya su ne iyayen al'ummar ƙasa, inda kakakin masarautar Haruna Hanci ya warware kan gaskiyar lamari don magance illolin mazajenci ma zaune.
1: Limami yakan zakuwa sai ya fadi abin da Allah yake a yi idan mutuwan aure ya zo, kamar a lokacin da ita macen ita ce take ba ta son mijinta, sarki zai yi kokari ya yi ta ba ta hankuri idan macen take ta saya ka ta nasa take ba ta son mijin nan, ko ɗano ne macen ta aifa ma wannan mijin, dole tana biya kuɗin auren wannan mijin domin shi ma ya taya samu wanda take son shi. Dan yana yi wakila mijin nan bai da kuɗin aure, kamar haka ne addini ya hodi. Haka nan ne limami ga hodi sai a yi haka nan a aikata wannan. To, amma fa mata da yawa ba su kallon wannan fanni ta addini. To, amma maza su kiyaye wani abu. Kar su ji kamar addini yake a biya su kuɗin aure idan macen ta kiya. Su yi ta gallaza ma mata bisa kan ba su son matan, su yi ta samani cewa idan suka zo masarauta ko suka tafi gidan alkali za a ce a biya su. A'a, akwai gallazawa wanda in kada ma mace ita a cikin gida. Idan an yi ma sarki wannan bayani, an yi bincike an tabbata, sarki zai iya tura ku gidan alkali. Idan kuka tafi justice aka yi bincike justice an gano cewa kai dai baka ci da matan ga, kuma kana gallaza mata sosai, to zuzu yana da hanya a ba macen nan takardar rabuwan aure ba ma sai ka so ba, cikin dolen ka ko sisi kuma ba ta biyanka, ko dala guda ba ta biyanka, tunda kai ne baka da gaskiya.
0: Kowace ƙasa a duniya na da irin nata tanadin doka kan duk wani sha'ani da ya shafi tafiyar da rayuwar al'ummata. Haka tsarin yake ga jamhuriyar Niger, wadda ta samar da rabe-raben dokokin aure. In ji masanin shari'a Dr. Atona Maiwa.
2: A tsarin dokoki na Niger, aure yana da siffa biyu. Akwai aure wanda ake yi bisa aƙidar Turawa a gaban magashin gari a ƙarƙashin doka wadda Turawa suka kawo muna. Wannan auren a cikin sa babu sadaki, kuma in rabuwa ta kasance tsakanin ma'auratan bisa dalilin ɗai yayi ma ɗai laifi ne, kuma akwai hukunci bisa ga inci na ma'aurata wadda za a zartar ma mai laifi. Akwai kuma aure namu na al'ada, ko da a ce al'adar maguzanci ce, ko kuma aure da ake yi bisa ga aƙidar musulunci. To, wannan auren akwai sadaki a ciki, kuma a lokacin rabuwar shi alƙali yana diba shi gani wanne ne daga cikin ma'auratan ke da haƙƙin sadaki. In rabuwa ce wadda shi miji ya yi bisa ga niyyar kansa, to babu wani biyan sadaki a kan matarsa. In ko kuma rabuwa ce wadda aka yi bisa ga mata ta kira miji a gidan alƙali, to alƙali za a diba ya gani wannan ƙudurin nata na rabuwa. In akwai dalilai waɗanda ke tabbatar da mijinta yana saɓa ma tsarin zamantakewar aure, alƙali za a raba auren kuma ya bar mata sadaki. In kuma saɓanin haka, alƙali za a zartar da hukuncin rabuwa kuma ya mata umarni da maida sadaki. Sai dai akan sadakin da za a maidawa akwai saɓani tsakanin alƙalai. Akwai alƙalai waɗanda ke kawo hujja bisa ga wata doka ta tura mulkin mallaka wadda ta ƙayyade sadaki a jika 15, kuma ta yi tanadin hukunci ga waɗanda suka amshi hiya da haka nan domin su umarci macen ta maida jika 15 a madadin sadaki. Akwai kuma waɗanda suka kawo hujja bisa ga ƙayyade sadaki wanda a lokacin mulkinsa marigayi General Sani Kunce ya yi a jika 50, sai su umarci mace da ta mayar da jika 50. Akwai kuma wani ɓangare bisa ga shari'a addinin musulunci domin su umarci macen da ta mayar ma mijin da wata diya wadda ke iya tallafa mishi domin ki sake aure.
0: Masu iya magana da yakan ce duk abin da hakuri bai bayar ba zai yi wuya ka san sai bayar. Kuma harshe ma da hakuri ana sabawa sannan a ci gaba da zama tunda kaddara ta hada. Kukan kuciya aka ce jawabi. To karshen shirin kenan a madadin kowa da kowa musamman ma wakilarmu ta garin Gaya Ramatu Isa Wanki. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake fatan za a ci gaba da hakuri da juna a daidai lokacin da ake zamantakewa. Na bar ku lafiya sai wani jikon wai da kare zubar da tsamiyar kura.
3: DW mutum da duniyar sa.
4: Mai sauraro assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa da kai a cikin wani sabon shirin shiri ne dake nazarin lamarin da suka jibanci muhalli da yanayi kuma wannan karan shirin ya duba wannan batu ne
5: zagayen da muke yi muna duba bishoyi ne wanda mun dade da bincike meye dalilin mutuwansa kamar mutumin da ya tsufa ne shekaru sun kai masa sai ka dan bige shi da wani abu to mutuwarsa ba zai yi wahala ba
4: sai ka kasance tare da ni Aliyu Muhammad Waziri don jin cikakken shirin.

0: Bishoyi sun kasance tamkar wata katanga ce ga muhalli saboda kariyar da suke bayarwa gare shi. Sannan dasa su da kuma kula da lafiyar su na taka muhimmiyar rawa wajen kare muhalli daga kwararowar hamada da zaizayar ƙasa, wanda rashin su gaba daya ko kuma ingantattu kan kai ga haifar da wadancan matsaloli da muka ambata a baya. Kasancewar bishoyin abubuwa masu rai sukan samu matsala ta ciwo da kan buƙaci jinya, kamar yadda mutane da dabbobi kan samu kansa irin wannan yanayi. To amma me yake haifar da bishoyin su kamu da waɗannan cutuka, kuma ta waɗannan hanyoyi ake gane sun kamu da cutar? Masanin muhalli Dr. Mahmud Muhammad Bosi ya yi mana ƙarin haske.
1: To yawanci wajen jinyan bishiya abinda ake lura shi ne za ka ga tun daga ganyenta ko kuma jikinta, duk lokacin da masana suka ga cewa akwai nakasu a jikin wannan bishiya din, to za su gane cewa bishiya tana bukatan wani nutrient da ya kamata a kara mata, yau wani sinadari da ya kamata a ce an kara mata, wanda shi ne ai kaman yanda ake shuka na gona. Duk lokacin da ka ga wani sa'ili ya yi yalo, kasan cewa ga abin da yake bukata, ka sa masa taki, ka gyara shi, ka masa noma, ya zama cewa ciyawan da yake kasansa an ciccire su saboda yake samun iska sosai. To ita ma bishiya haka ne.
2: A kamar da wani irin lokaci ne ake gane irin hakan ya samu bishiya?
1: Akwai lokacin da zaka ga kawai yanda ganyenta yake yi, kasan cewa akwai matsala, tana bukatan a kara mata ko nutrients da zai balancing, ya zama cewa ta samu sassauci na wannan abu, ko kuma tana cikin rashin ruwa, ko idan har bata girma sosai ba kenan, shine ake sa wannan ko compost na kashin shanu. Akwai lokutan da har feshi zaka ga ana musu su kansu bishiya din, idan muka ga cewa akwai infection na kwari da yawa sun takura wa bishiyan, idan mai yaya ne, duk lokacin da ta yi fure kaga ta zubar, akan yi abubuwa da yawa kaman na feshi din da su taki da ake sawa, wanda ake sun ake mata ita kanta bishiya din wani ile yakan yi injection mata wannan hormones din.
0: A lokuta da dama jama'a idan ta ga bishiya ta samu larurar cuta, sare ta ake yi maimakon sanar da masana don daukar matakin da ya dace ga wannan bishiya, ba tare da la'akari da irin gudunmuwar da take bayarwa ga muhallin ba. Dr. Mahmud Bosi, wanda shine shugaban hukumar karewa da tsaftace muhalli ta jihar Bauchi, ya bayyana matakan da suke sanya asare bishiya ko kuma jinyar ta zama mafita, musamman ma waɗanda ke cikin gari da anan aka fi samun irin waɗannan matsalolin.
1: To duk lokacin da kaga ana magana cewa ita bishiya za a cire ta a dasa sabuwa, to masana sun lura cewa kawai wannan bishiyan ta riga da ta mutu ne. Akwai lokuta da yawa da zaka ga ga bishiya tana tsaye, amma kana dubawa zaka ga ta gama bushewa. A irin waɗannan lokuta yawanci masana sukan ba da shawarin cewa a cire ta, yanayi na iska da ake ta fannunukan mu irin wannan, duk lokacin da za a yi ruwan sama yakan taho da iska ne sosai. A nan cikin garin Bauchi ma mun samu cases na bishiya tana tsaye da ranta bata mutu ba ma, amma saboda ƙarfin wannan iska din ya kada ita. To a irin wannan lokuta ne zaka ga cewa idan masana suka duba suka ga cewa bishiyan ta mutu, gara a cire ta saboda kar ta zama hatsari wa mutane, musamman idan tana kan hanya. Wani sa'ili akwai saboda yanayi sai ka dauka bishiyan ko ta mutu ne, to amma ba mutuwa ta yi ba, tana season da take zub da ganyenta ne ta kara fito da wasu sabbi. So duk waɗannan su ne matakan da masana suke dubawa idan har suka yadda cewa suka gane cewa a kimiyyance wannan bishiya ta mutu, kuma tana wajen da za ta iya zama hatsari wa wato cire ta yafi alheri.
0: Wasu masana muhalli na alakanta yadda bishiyoyin ke kamuwa da cutukan da irin ɗabi'un jama'a a muhallin ta yadda suke sanyawa su kamu da cuta. Wannan kuma ita ce tambayar da masanin muhalli a Jami'ar Abubakar ta Fawa Kwalewa ta Jihar Bauchi a Najeriya, Farfesa Ahmad Abdulhamid, ya amsa mana.
3: Ba za a iya haɗa kai tsaye cewa ƴan adam ne suke jawa ba, tunda waɗansu cututtukan burbuɗinsu ne na mutum yake tare da tsuntsaye ko ƙwari, to da sun je sun sauka kan itacen sai su baza. Wani kuma iska ne na cutan daga wuri mai nesa, in ya kwararo ta wajen duk sayar su sauka, shi ƙwayan cutan ko na bacteria ne ko na fungi sai su sauka kan itatuwan. Amma ɗan adam ɗin ma shi ma iya kawo matsala, in a gona ne watakila aka samu wani bishiya ko wani tsuro yana da wannan burbuɗin ya sauka a jikin ɗan adam ko rigansa ko wani kayan abin gonansa, sai ka ga har ya zo wurin da ma ba wajen gona ba ne, ya shigo cikin inda mutane suke.
4: idan misali bishiya ta kabu da cuta haka cire ta shine yafi alfanu ko kuma a yi mata jinyar shine yafi amfani?
3: To anan dai gaskiya cirewa zai fi, saboda kaga kaman cuta na bishiya inda ake shine akan gutsar wurin ne, kamar inda ake na a dauke inda ake kira wai dan bangare haka na dan adam, to ana dauka ne sai a kai dakin gwaji sai a duba, idan aka duba za a gane cewa ko bacteria ne ko virus ne ko kuma fungi.
0: Me sauraro, kana tare ne da shirin mutum da duniyar sa daga nan sashen Hausa na DW. Sai wado mun ganin ta aikin ta na bada kariya ga muhalli da kuma lura da irin wannan matsala ta rashin lafiya da bishiyoyin suke samu, yasa ma'aikatar gidaje da muhalli ta jara Bauchi ta kaddamar da wani shiri na musamman domin kula da bishiyoyin da suka kamu da cutuka daban-daban da suke neman kashe su. Alhaji Dallami Ahmad Kawuli shine kwamishinan ma'aikatar.
5: Wayannan bishiyoyi hagun da daman su gidajen mutane ne da dukiyoyin al'umma, wadda haƙƙin housing ne ta kula da shi, sannan yanayin da suke kawowa ake amfana da shi abu ne da ya jibanci sauyin yanayi, climate change kenan. Sannan shi kansa bishiyan hurumi ne na kula da gandun daji, wadda anan ministrin mu yake, sannan inda bishiyoyin suke muhalli ne. Saboda haka zagayen da muke yi muna duba bishiyoyi ne wadda mun dade da bincike meye dalilin mutuwansu. Tsufa ne, kamar mutumin da ya tsufa ne shekaru sun kai masa sai ka dan bige shi da wani abu, to mutuwarsa ba zai yi wahala ba.
0: Alhaji Dallami Kawuli ya kuma ƙara da bayyana tsawon lokacin da wasu daga cikin bishiyoyin da suka yi aiki a kansu a cikin garin Baucin a matsayin wani jigon aiki na kula da lafiyar tasu, matukar ana fatar ci gaba da samun amfani daga bishiyoyin.
5: Sama da shekara 70 suna nan a raye, wayannan bishiyoyi an shuka su tun zamanin su Sardauna, tun kafa samu ƴancin kan Najeriya. A duk inda aka shuka irin wayannan bishiyoyi, inda suka fi kula da irin wayannan bishiyoyi babu kamar jihar Bauchi, domin akwai lokacin da ma'aikatar kula da gandun daji ta bamu wani girmamawa ko ince mutuntawa na musamman akan kula da wayannan bishiyoyi da aka yi. Abubuwan da ya dan taba su yanzu yawanci tsufa ne, kamar yadda na faɗa, da kuma aka zo yin wannan aikin wasu jijiyoyin su ya samu takuwa.
0: Kwamishinan ma'aikatar muhalli da gidaje ta jihar Bauchi Dallami Ahmad Kawuli kuma da bayanin nasa ne muke kammala shirin na wannan makon.

Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.